Emo 107 qwe tano nyege ga ke nyete ke makoma Johannesburg ga a ka ga si ya go da kwa imam a ga tlama tvere beno ga a mo kunda tsa jo ga si ya go ta ga a gana o ka beno ga a dim dom o ro beno ga a tsara ma am a ta ga am a ga a dim dunduma ta am a ga teta e tsi ye go ta kwa ga nya di kwa a ka kuro ke ga si ya go da kwa numa e isi ka ga isi ka ga asi ta tin ka isi ka na dai ka ga kuma kota ko si yeta ga a na dai ka ga si yeta ta kota ga mo go ka te am kunda tsi ga si yo no ngi e ka ga nne kere ka dikama kuma khase ai kwa khwata kwa e kha u bora e khona no bora wo kuri khona muso bona muso wo bora dzi a wo kuri e tuno ngi tsedzi ka te kuma kota kwa ha kwa bafana bafana kha u abasi ya ma khwati ya kai kai kha tlo ku ngkhwa ngu e ke ma kha a nwe e kha u he e te ma na kota kwa ya ma kota kwa e nja ku ngwa rika no kha no kha ma kiti ri karta hinto kha tsom ka kona kha he kwa in kara kha kha ya down sina kota kwa ya shu sina kota kwa kha mu asin kha ta ma kha khati ku ma kha a kita na kwa kota kwa kha ti ta iye ti kwa in kara kha ta ma asin kota wa misin te ti ko ka kha nu te ko ka kha iye ka ri kota ko ka kha te jama na ri ko ka kha te jaro ka ri ko ka kha te na ka ri ko ka kha te ku nya ta tik isu ike he khamu ati ahe ngamku na kwa dikutuku aji atemu anakuta kwa kainja kunga kwa na anuma agu ma ngama anuma agu ma dikutu ma arikata na ta ikara khakuma gu kha uka kha tegu kha khadikutu khuna am no khuna kha dikutu ativeta aji ategi hawa kiara kwa tako teki ato kamsi kike hetam ahe te ya etu kuhe te ake hetam ahe kainshen watu hesinu ti tink edi ik etamanu ti tsonita tinta ti kwa ko kumsa kya vengo ti anja ke kya te kwa ata ikara mata ndati hinya ko ta ko ti agu no ti wani shoka ti tink he na uti do wati ataka ti ataka kuna mo wati taka na uku siki mo wati na uku siki mo wati veta ti di ho ti di khara do sin ti boto ta kha ti ta se na kwa hit no kuno ti tsubu na ko te kwa kunwa ti kem oka mo wati ya kwa tuwa go ya kwa amu wati kubi na tingre ka boto ya kubi na tibeta ti kubi ya tere na kwa ti ana tere ti kubi na kwa ti ana tere utia ya kuwa gu na ya kuwa gu ana ya kuwa te ngaka ai ngandi boto mundere ayaki te kuwa ti mundere ayaki chumati a eki chumatia jere a eki chumatia kenu nuka ata a tsamshimu no kha aja do ata kha boto ta kha kuma asen kha ama kha kuim sen nuka kha a ka senve tinqita kunya xo tinqita kunya xo no to titeta nita kunya xa xuta aji tedi veta tin kha ka kha tiki xubu na kota kwa ti boto ra boto wa tsana ku yuti kuma hi siya kwa ta ya mundire ti ta nga sina titi he eki mundire ra ti ti kubi na kwa ti ti tsana kwa ti to dia kwa ku wa mbere karita te kunu te mu asen te mi xo eki mundire a ant un karaha ngiki kainti ya kubi nati venu agi kainti ya mundere hambe daro kwa tinta numa e ya kubi maeshi kwa chui kwa kwa kati muwa asena kwa ti daweti muwa asena ti na tinre a kainta tin ka tsamsiki ti kaintinre no kainta tin om dom orom ki kainta tin om tkharam ki kainta tin om mukundam ki rekata aji ati muwa asena kwa ngam tsam kana nga kuri shi ware karita kha mu a ma tsam jike boto wa tsai no kubi ya tota ti boto ta kha ti do sana kuti koma asen kha ka kha ti ki tswagwe ti u kwinke ti tinke su ike ti ana have ki ta ma kha ti ana have ka ti koma go shi ya kwa ma i shi ka ti ma boto ri karita an tsam ti shi kuna nga go kha dikuto kudi kho kha ngam kudi kho ta tino an tsam kha shi e ka ti an ta ti ma kha no ti ngam nga go ka ti ai o tsai ki ti veta kho

0: Sibon nga ngit na SKFM, dan ngit na komit de flits, nung ngit na ngabung sa SKFM. Kau cia bafana bafana wahok bro she hana kungki katin na cika ng he na cika ng katui kwan kwa cika sku ku kwa ka kang he FIFA World Cup kaya kung kung kung kang he kung mga Mexico da South Africa ke I player ni kang na ida kambung ng kang na ke takwin na takwin ng ke Mexico kang he ke dopa tuwe na lo ipkan ka ng karki ke ya dri ang wa kres kung shwe ang bafana bafana ke Ispani cagin he ke Mexico ng ke kung ipkan ka ng Bruce kengkeng ke bafana disu gi da sing masiko ke ti usikang ke ki paden thoin ngai kane ka ngau usikang ngasten disu gi ta yang ta ke ka sing e bafana ya tu wa khoi pulmun thoma khoi da gluin duman nui ke vegan ha chi ge donor da yang ngawa chi khisi republic kane ka parki sang komision kane ka ngak khoi thoma ge lera be ska pokon ki kwasa ka ang e provinsi kane ka ngak thwa pa thoma khoi ka jala ka stem ka tang ho chi a 4 November ka Kosih kerja kita kampung u cikang hembungan kalung kecik kongkong kawak kap meter kanu kuna kosih kah hisasan layer seni ngapang kamu kita ufi kaki kap sate kuna setena kue iyo jala ujuk kesip kanu kang resetene varki kecik ngokitu kosih kangka ketrupanga kira registrasi navi kah ngatuin dah tutu iya ngatuin dah Juni kas kecik seng kau kaki kosih kecik kawak kanu kah menestrange wajib kosih kecik tua kang wak agak kecik kanu kah mamolo ko kubai gichoi kingdang take tika ang he wam so nam so ko khoshwe ka tong khum shit african ne ha o chika ta chang gen muli ko shika ang he ser hut ki derpan kan khona kang he chit ko gi tiwe daisin 500 ya malawi ang he ska gi khama sal ni kan ka ang minister ang chu gi te hana kan ku ge mur strat kan khona ka khrupa baitla ni gi chu ki sing he gi tin ski khama ko ang ta baitla ka sing ko gi sing ta tin gi da yung kan ka ang ni khisi ka khwe hang I di oi mul hang fur ki dar ta Juni ke South Africa pemulai gaya kau, kubai ke gaya kau hari tegak cikak, sah mungkin tadi kau juga win mulai kang segar gol gaya kau, mungkin fasi. Tukar lagi tu orang nartin ah insis terkena Nigeria dengan kelas ke setiri ke South Africa, tapi nak kita main mulai ke Lego sekarang ke angkang he, ini he insis orang nartin ah Nigeria ke dun ansuku ke dia ke kunci apa ni kang ini kesingkula kanusan kia betul ini orang South Africa ini setengah kita kham. Kawa chika ang tuwe de u ngdui mandakha ka ngusten ski kluwa Ghana, Zimbabwe, Malawi, kani nakas dia biasa khan te duita stiri diwe ti uwe ngulin mingi ki kwa. Kong ngui ngwa siyawe fam kula kama akhiri msa mkong ngunu SK FM.
1: Siyawe ire kama ko 3 minute jinje kwa SK FM ki mbambara kha kukwa maika di Maritzbere kubore shwere maateram. Kai koma bafana bafana kwa ma Hugo Bruce nga ati sin kham Spain he kia in kauta tin se uka tsi ka khatwa ya wa di kwa I kara o krisi FIFA kopi si Mexico se o kri ku ma tibe ta ma khanu South Africa si Spain he ne he o kri ku kwa ka pare ki e ya tin ko Mexico I kwa o kri ko tibe nol ka go felore ti kim 3 roi karti abora ki ara tin go tsam bafana njano tsui kha Mexico nja no Bruce nga ati sin bafana kia o karate ya ti Mexico kwe kwa hakwa go inja tuwe dama. Ama nga ti kha sinu hakwa o Spani hemu wako hakwa o kei inja wokiri e kom kagwe angie ngi kopi siki hakwa kei inja akung sa kia atinum. Mafana bafana kwa ngi kama evie ke dona da hakwa e sika Czech Republic ise kai kwa gwem. Koroku kunka kwe kumisi he kere katso na aveska pukite kon ang a karate ngo ina kao Tino sha kawaka kwarase na mukunda ki abashi ni mukunda koro kwi 4 November ki tegwi em ata kwa kai te tsuni sha koro ji tsewa khwate a go tsumbuka khwena tsan tsuni sha ni Kapstad metro aninja a de kim a kai ni kere ka tsona we hi dingo ngwara ta ku jao di tsai ko ofika si di Kapstad ki te di kim akite ti na anga iti sinun abashi te tsam sika a khu ji tsekere kara hi nu Nganun koroku kite sekia tina udarasin kanave ke tuanda khanu ianan tunak yunikwe cheka gube tam. Manaster he veta anu homa di muteto di tubuka te mate he mamoloko kubai nga ti sinu ni ata uka ikara chung uji uka sing ana ombe pepa te kuhe te ya uji kinsena te no sit Afrika e tui kibe tam. atai kuyati hai darana ti kam shika shewu titekti temsalam derban ki ko agitwe desen faifone ti malawi ka a kwena khana ai ara ko kyan kwa hiya si ya hi te ko kim manaster ek exam ata ha mo strati darana ti ko agitun group utang ko a kwena vie ke sai se se ko si tsanwa kwa kim antia angutang ko a kwen kinwa te sino khana o ai khana kwa no kyan da ti kona ka khana a arote ni derta unique khai ti he ke hem go down ko a ko ngwi ki o muteto ti ma South Africa e ara go tama u bae nga de kwa no kha he e ti ya nang ngin kwena a kara ti si no khana u hu ji ka khana kha u yo khana kya re sa khana kya ha de tam boris yu khirwem frai si 268 nigeria kwena wana na ti ya South Africa ara go u ka tsi ka lagos ka si tlanga tim ngai ai no 600 di nigeria kwe a karati khana unji ka khana kya re sang go aki shurikai ti ana o muteto South Africa ki ana hete ko tam tsam ka fraya ko a ho ta manda ha tsi shi ka kwa gwe ta Ghana Zimbabwe no Malawi ta ata ha nyama ko khana un kwe a te ko kya re kara re na ho tim sewe ri bori shi u khero kha a ha ha bana ha tsu bori e te tse tse sengwe tsama a ire tsama go yong

ngiko chew ngiko denga mangshoko mama di gwam katako taku ke ngoko kya kwateko game ko kya ye kunim ko a ta ko tete ya kuri ya cha tinama sha kya ra pero ro cha ya hante a te ke nyama ko tem tem ngem te ra ma ngum a khani ma ngum ma he ngum yoga shama Home man, umma, the womb, and no man can him. Mam can him no man get day, dark and until the moon with the jati shore, Masha. Jamo dino, Jan Gilto, Taco Jan, Tara Jam, Tony Cream, a Jacoma, the Raja, she see Yahoo. Taco home, a jahi, a moon, a goana, which in charge of what the noon by no white cousin. When you come down, Jack like. Sinde mtaka machakaikwe. Kunitwa mdama, kwaantwa mdama, kiyama machakaikwe. Kieheko jikaiko kukui. Kara mtama machakaikwe. Ata tuwe, ata koko matene, chako mberi, ata chakako no, ata kuye. Takaiko kia. Taba ikute, kumba ikute, hakulihe. Chankiri dikuri eteteta. Kunima, sikuye chungwe, yakai. Guimka kere dima, yakai. Te gama te hoi. Nam kokom oi te ma te gam ki ngang ama ngu. Tua chaka, te chaka, kuni chaka, du chaka. Ngyabe ho nga a a, ngyabe ho a. Oi ta ta ma tu nga nga hoi tobe a. Tua ma, te ma, khay ma. A ho jom tu nga ma kunim jayin ko ma. Guru ma te gam ki cha, cha re ko yin chay ko. Ta hako him te glam ki a ki kha te gata cha koma te ma tuaba ni tuaba ndaungi be tuaba ma kha inkara taba e kutha te ma kha ingi ki kha ingi ki kabi kha kabi kara kha hako ni nga te glai kha inta te kwe unwa tam tuama ndaoma mama iji hwa hwa rakono tao ta kuna ndaoma kanye ndui bunu ma kanye Kunim am jamok ema kunim kaima kuma kono ai kunim anja kiaye jaim ko kuta ko kanu inja kuwe neja che no kiaye tatete am kurima keri taba kitete am dikuto mtum katete ta jam ta tum ko yatem ko machakom chao ta ko ko yatem ko machakom chan angorobe Kum kum kata angurube. Cha chay tem kuma shaano. Cha shungwa shi guinu yaka. Cha chay tenu kujikoka cha yaka. Tete etakam. Uma un tenu cha taye. He etakuni kwa kiyama. Nita kara tao. Cha taye. Cha chiya kwa hape kiimki cha toye tenu. Atu unwa koti niku tao. Ta shi jia unwa koti niku. Uya kono cha am. Eka amke cha kiimki kwenu. Pai make kai kwe kwa kai. Ashi itema aki. Denga te uma ya. Kawuri di maya, now come di maya, sugar di maya, take a kai uri maya, take a manamuiko, tete takam, tianikara teteta, Angoro Mahambe, Akumahambe, kum kuikuko, kai kuko, takum chetim homataino ataha, ja unwate glecum anu, chick unwe, quantum, taoheno, unwaho heno glecum at ya unsan, janyama quiet duty, a cochiet. Tuno chanya mahebe takon kwa tsam ama tsoi ku tsiri ma yai ko tsako ka takon ke u tuni ta me ko mo ma tsai nom ka tsam am bei ma ku wa kwa ku nuku taku am na ku ge nun ja tsama tsa tseka nja tseka ti ku am duim bono no bono kom no kom am duim ka ti ma te te ta ma pero roe tia e kara takon no ngam kwa tsam ma tsako ka ra ko no tsamo ti ne thui tsa ma ti ne si um ngu ma thaye Tiko ngum ama ngome, kami nguma, ngome, tiko am kami ngum amki, kao kaka kakwe. Tako no aki cha toye nga eto atako unu tuuka cha tenu, am shabta ma cha kasa na kukili no cha tena ko unu kunitwa ma cha ito wakwe. Cha siyeko dinima cha wakwe, chinde cha wakwe, wanda cha wakwe, cha wakwe, cha tahim kumtui manako ko cha yaka am kumano. Am chayi ko tiko chayi ko tiko hin am shum ang bakwe akin dua am shum ang am wanda am akin ngayon dua na am kama kabo na atasyan ay kano kaku dinima ataga

0: akhirnya ni kena SKF ini dengan kita nak komen ada flit sinonge. Kula nge wa cak tak tak kula ki kaf 500 tak tak desin Amerika dolar ng se perinsar ma poja sa kia plasa pala pala ki limpopo yang ke kondisya kala koma nga ng modi moli ga hofu trendi ta chung uji kwenye gwa chwa kangu nga ba kula kao si nga nomor ini ng ya kuwa Emanuela David ke ti kwa sanga Joseph Sibe Froliane ndi na show you things the check kan la ngweta ke tikan kone sa mun marama poja plastic malit a ke tungu daba disa prepares ke disa ke fu gan ke kan kan David ke mali bungu sheka ngsing te ke tuwe disin tuinda ke tuwe tuinda ka sa kamsung un no 2015 2019 ka usi sheka ngsin ke ta kam monestra ng hewa chigu singa kletuwa ng haya mamol loko kubayi kinkin ke msubu ki ka nghe ya kadulu kadulu kwa nguli ginka kwa nguwa siit Afrika ka chika nguli sa teka kwa nguli ng ka nghe sir hud shal ka kandher bandu ya chitwa ki tiwe desin 500 ya malawi usuke kamagani ka nghen toka singami tag monestra ng he ke gya mustrat kani kuna hong khurupa ya baitalan wi kresite niski gotie gawa baitalan gitu kita sing uchi kwasin ungkana ka indi uin muli ng yain khurupu kresi kawa kamagui kwasin ka nghe singa gulu kamagui ka yi nkula passport singkula kano sing diwi u fuwar ki diata ke yuni gil kwa ya gasit Afrika kubai gitu gede kong ketit kwa kresi kamagui ng kani ka nghe diwita uin muli ng kani ka Dibi honor tiin ak NCS tak Nigeria sin holagistir dibi as set Afrika tige uin muli ta nagi tama Lagos iki kwa ng ka ang hei ses honor ti ng kani ka ng tine ki tisa tu kanu sing gie dun ancho ki kresi ng kulat kanu ya paspor tibi dibi ta uwa set Afrika dibi ta uin muli kani ka ng ta dila chas ng holagi ung mandaka ya uwa Ghana Zimbabwe ki Malawi ta wa tamachi crossing ki kani ka ng bi fasi kau cha nghe wa bafana bafana mo ha hok brushi kintenke ya nai kamsin bola gi chu sekang na du ta chi kang he ya ka tro dang ke fiva ngolin ko pu ang yin mo mexico gi do pat kan ko nesa ko and set africa in gi chu ge ti khani kha ga gi gap kambu ni kang he yin gi mo mexico mo sikoi ti ki tu na lo kan ka kar ki ke ha gres ki ne yai bafana cha gi chu ka ng he Mexico ng ege guha ko ng tige bay the brush it ng iba fana ba fana ng susing Mexico ka kaya kipa ng naib ka ng ang kausi ka ng gusto kita sing u kausi ka ng he yak bolat ka ni kuna ta hurpu yung wa awis South Korea sa sihisi Republic ko kini ng ang he South Korea kini ko kaki tuwe yun ng ko ng ba fana ba fana sing donor dapat kita sing wa sihisi Republic ka ni ka kung ni nga ache fam ko ka tini fam ko no SKFM
1: kam XK FM ki qewa decision ach ere ama khata buri eshora matra marets vera go kai henci sire 580 decision America dollar ko president Cyril Ramaphosa mpalapala plus limpopo ko gi tsanga se nine shiwe ngwe kwa maika modimolesi di hofo ki ke yenza kungwa kwema Mboronga nomor Ian koma Emanuela David takono tam Joseph Damakuka Froliana nondilis nashota seko ewa huihi ina kare kare ko ngo kwa kuchana kusire IHR hitam. Aka a kai ana akai kai ti tam shika hofu na koma ti sinu David sire ani mboronga ji an amoi jahambere hin 2020 hano 2020 kurika moko kare 2015 no 2019 kasi kara go amangwara ta khosi ya jaro hi tsamhe e amanje ho siri a go te go woko jao kara hitam minister a veta a no homa di moteto di tsoboka te ma go a mamoloko ku bai nga di sinngi khandi wo tsara tsung shika kya go sitte go he set africa e tsui wa khatibe na ke he unjiki a go hinse na go dam ai adak iya ti khasi darana ti tsam si ka shewu ti taki tem salam derban komki tuwe desen faifona ti malawi quick e a si akwa hi te o to am minister hek e tsam si ka mo strati darana ti kha go ata hata go a khun anwa khwe ya a ki te go kim anti an nkhwe na ona nqa ti sin khana ai ji khana qa ni kya ta ti hana a aro ding a o muteto ngi ki kana etin khwen ki khai ti cham a der tak unika shi no go South Africa e ina qara ga ti khui em ku bai nga du kwa no anti ya na kya te hana u ji ka hana kha u yo hana kya re tam Fry si 268 Nigeria kwen ya ti he South Africa qara ko u ga tse shi ka Lagos ki shi ka tim Black I know 600 Nigeria un kwe ang a karahi go hana un si ka hana kyare kaita go omba pirana South Africa ki tia na tingkim cham ka frae manda ka e shi ka kunwa gwe Ghana Zimbabwe no Malawi ta hana un kwen atama ha ataka tie ko kyare ka tim Borisiu Khiriwem Coach ma bafana bafana si ma Hugo Bruce nga disin ham spani he go ha kwa kuyu he e shu ya ha te gwe inse uka tse ui si ka kwere bora si nyam ka kwen I ti ngu FIFA kopi si Mexico I kwa chaka kara kumwa ti beta makhanu South Africa kwe kwa nyeha ka okri kwe ka si khiri na ti go Mexico ha kwa 2-0 ka wina na ti bora si kim 3 rui karte ji bora ki kwa ti no bafana cham wo ti no Mexico tui ha e wo tim Bruce nga ti si no bafana kya o kara ise tsara ho da ma hanu mexico ko a te ye ti ha kwa go inja tu be dam ama nga ti si nungo ha kwa o ke ku kwa o kri ha kwa go hasa ka ta ti angi en ko pi si ki ha kwa ke inja tu ko ku sa nom tu group a o kri ki south korea czech republic e tuwe yen ka wina ti no bafana bafana ng khama e dona da ha e si ka czech republic ki se a e kwa gwem ah iri bori ada te ki khere engwe Kabana ga tsuete ke ke seng tsa metin ire se go tsama go yomma.

Kanatameka, wewe kasumbikange, kanatameka, wewe kasumbikange, anandemba, wewe kasumbikange, namungore.

XKFM 107.9 dano nyeha DJ Sesama kungkhona te de kwata yana kwate anji anka dike Stacy ta tseska akhte kama kota ko 720 minute jenge karma kwata anji te han kwa kaji te uka kuji de kwata te anka kota ko kunka dike aji ate hunsuri ma kota ko anka kota ko tia ma kota ko tia kunka dizi ye etam jika te te ta kaji hun kun kuin a kwegu uku kuin a trepa trepa ku kuin a ti di queen a nata I kara kwarasin anim a abase kwa khaka kha kwarasin o ka kunwa gobe ti munwa kwa ta kwa kwarata tin ti na ta kwarago ti u kwaraka kwa na kha heke he go kuri go skiti he ti ngam ti u tshe na go ti di kuto ti u tshe e te u heve tle u heve se u heve ka meve cha meve ana ka shi u heve te ka shi u heve ti u he e na ta ti kwarago ri ka ta ti di khara mu ansen go ti ko ma ansen ma e I he tinde ta kwe go o kwa tinge e I sinde ta ma e ke tinde ta khon kona I e tinge e sinde ta nge e ku sinde ta ma e ke tiki tshepa tshepa kwa I e tinge e ku sinde ta tinde ta ta ti an go ji a ti mu ansen go ti koma ansen na uta ti mu ansen go ti mu ansen ke ga ti u kunya kae ke he ti u te kae ke ti u jamana kae ke ti u jaro kae ke ti u ana kae ke he ti mu ansen ke he ma e isi ka ti u mu ansen ke he go kudisi ke ti go ga he ti he ti ngam ti u tre he ti u heve tre u heve se u heve kam heve cham heve ti kae shi heve ana kae shi heve ti u tshe na dati a go ti nna ma ha ti u tshe na kwa ti na da a se na go ri karata ti ha kwink e si kata ti muwa a se na kwa kuma a se ma e I go he ti nna mo kwa ma e I go he ti tere go heta a ti tere ta ti I ta ti muwa ti go he e ti a ba si ve nge e kata ti a ti muwa a se na kwa kuma a se na ti tere a I he ta no ti tere go he ti muwa a se na kwa ti kuma a se sinu ti ki hisen ve ta ti kya te khoe ye e ka hisen ve ta ti ka kwana sim o tsam ki ti anama ti mtrem ki nu ti mtrem ki hisen ve ta ti kya te khoe kwa kha ke he tsui kha a kha dia a an ta kha nama kwa kha di tre ti kya di ke ni ta I tre ka me ti mu se kya ve ni I si ka ta khon ti te ko ti ya kwana ji ka te ko gya o kya go ni ta ti ngo hi nu ti mu ve ni tre ni ta ti mu nu ti kya nu ni ta ti a ba si ni tre he ni ta inya a tam ni ta inya a ni tre he ngo do ni ta inya a ni tre go abasita a ejite abasiya gota ha go di di kwana a teta sikanko ti di kwana a tleta sikanko ti di kwana a kamta sikanko ti di kwana a kana kaita sikanko ti di kwana a te kaita sikanko ti muwa ansin wa enu ti khara kuma ansina go veta magano ti abasiya ti kedi a go de temo a teuta kona a tsamjika te nxa go a teuta kona swere kota kwa te ditango mte gwidita te Guia kwata kwa teker kwa komt ik amhe angek oho katama shuetinu ak oho shu kwin he timua a tuk oho jindeta ndeuta kunya kwa ak oho he na ta tuk oho ji a rekareta ata timua anu tikuma asin ti hak ohora ti mak ohora karta ndati angur kata ti di haramu asin ti tubuna kwa hank e boto si ti ti boto si ha timua asin ti ma botori ti munderere ti jerere ti kanu nukarere ti nuire ti yobare na tati muwa asena gori kata ti muwa asen ma tsamsika ma boto hek ma tsam tain ko ma nga siki tain ko nu kante mkuin kum ihe na ta I karati kante a boto he a tubunyate nu ma mkwa na mkabe boto shikwa na ve ti mkwa na mka boto he tubunyate ti boto he kante tsam he ti muwa te boto he ti kante wate nga he ti muwa te boto he ti kante tsam he ti muwa te na tati I karakante rikarata ti marakante rikarata ti ngam ti mtrema ako di kia inka o di kante boto e sinu ni boto e ni kitubu agwe di kante mtama ti ansinu baramatu agwe mtama na kwa nga ti kan osama ti shan kwa takwa ti putra na kwa takwa ti kho kwa takwa pere pere kwa kwa I karahu ti oktu boto jinde takuni kwa kwa takwa kwe go okuve ha ha he am hum ki avasi no am tsama tsia tsambe a tsama bara tsama no a tsama shao tsambe ta a tsama a tsambe ta timuwa a sina kota kwa ti abasete kwa gagaka tsubwa go ke timuwa a sina go sino nge ke ti tsana timbotoji kwa kota kwa tomu
kwa sa nya te botwa di ko ti an a khona ma botwa ji khatana tere ten ti an a ka go ti an ka go kwa in ko mu ve ti kana tin tin na no mundere ji na jere na kanu nu ka na nui ta ti kana tin tuba go ka mu igwe a che tubu ya no tin dang na go ti kana tin ta ma tubu nya te ma mko na mki ti mko na mki na ta hi ya ko tubu nya tere ka ta ti nga ma tin re ti ha botwa ji kana kwa ta kwa ti uwa tsa ya go ta ati nga ma tinu nga no ti ki khajita ma kha nga ma kwa khajita ma tubu te tai jaro tai zamana kai ana kai kunya kai te koma akwa kota kwa tete ka didangwati atik e koma asina kota kwa timu wa asenti awasetik e a nge e tsu trek am sindeta nge e tsu ana kai sindeta nge e tsu te kai sinde nge e tsu kunya kai sindeta na ta i kara na uti ngamri a i siti awasete tikinge a i he awasinu ti ngama ha venu na ukwana matingo a i kwenye he e awasi uate ati awasi yeti kesu ike ti koma asentino tiki ahe tiki ave temaha ti awasi yeti ti mare no aji ate utako.

0: Kamtumitalising, Mazala, Tamakamatagazala, you come to meet them, Hawana Kuya Kangu, eh? Yasin Burhamanji, Kamakaki. Kamasin, Kalagavaga, Tau, Naga Blow, Kamak Anna Tabahili, the Masinda, Tatuna Gay, Mesa Hunu Kogui, Tamakamatagamitum Peter Noa, the Masin Kamamju.
1: Morotunga Igwe, Matuta say getting Tunga. Mark what Asinka Kalum, Sir, shall be still for that year.
0: Whoa, Mitunga. Wordan ngau kamu kita kawan ikut dengan kami. Negeri kau macam macam ngau, macam sing dah sing cuman ia longisan ngau bagi cuit kau ikut macam cuman gang.
1: Kau akan ingat macam tak igu.
0: Kau masing letera ngau macam tak mampir terus lagi cium ngau yang self bestir farda kita. Kau macam ke atu mina kuat heng hiti ke atu sa ukuati. Kau akan ke gea a ya amagi cika ng mia guga tamia uka. Kau macam wati ke acin ngau tia a hega uka a uka. Nawa ayak abi plani he nawa ga ayak atumina he ga wa tusa ka ufa
1: kazala tunga igwe mikan ntama kwe
0: moro shu
2: moro tunga igwe moro peter
0: makamata wala kama kwa se tujege chinwe mtalisi gya ku he kana tamka ana ke tui akwa kong ha juge imani ga tunga wi kam o imani ga be plani kam
2: oh kazala ta ikale dhongal jumi talesing saati ke evanga wa akong kwa mke. Yima ne tuke palapala ta yikam. Man amata ke manyela sing kikres nga ayim talesing ke kwa ngha kwa mke. Tiki tuke palapala kwa yikam man amake tonga igwe ke saya. Nga waki piter ke saya tagi guwa ta kwa tiki hikam kwa gria I. Iyang hai tiki itwa palapala kwa yikam ta magudu ta ka itonga igwe.
0: Mawajwe kamo kuya hata masa arachi mangi ta ajun kwante ke kwa sa juu. Taju tang naga.
1: Ika kwe mungun lungi sa.
0: Mi talisi nga kam kong kwa sing. For bel di imtato imkwa wuna ki chige e. Kunga kama kwa kong ega uchi. Ega gya hun. Ke chige e atu mene kwa e. Kawa chimboy a wa chibangi gawa hizverki. Teite au ma gani. Katena wa kam nwe e. A gya chimbo he ya paki ya. Ke kunga wa kaluka unwa skola uchi bangi kuna.
1: Kanyuta ni a gya sporti mawfe ni kuna. Kwa sa ngem hei.
0: Chimbo au jawa bete, ta matanga kriste nege ke chitwaka o hek mwusin chiga atu mina kwa nge uti akam kwa nge ukwa. Ta chiparga magi nume yuko mga ang masin taka wachi jalasin, taka wachi getena longsa kunge, ka wakta atiki kunge chi jalasin, o manila jalasin ya atu mina kwa nge, he chiga kwa ukwa zang, taka mani akwa nge mkoke chiga mhatu nge.
1: Aha tunga igwe, ta kumani atu mina kwa nge.
0: Manila nge mwa takwe o forbelti nge mwa takwe wa, apa ni ngawang hati ke atu o? Ka wordan ngausi o kita aku hati ke saat am game aku ada liwa prerotisir.
1: Prerotisir kungka.
0: Kang doa ke umur kungka mak aku hati ke yang ada ke hati ke atu o hegumat sama tadi ku apa ni ngawang hege cima bangga tak guma o hingga kau tamaleni hingga kau hati o awak tu tanya bumi tu ku ada hari ngati ke atam ke tadi ku awak ngati ke ake o. Tapi ni ngawang kau tamat hati ke belanggeri ki ke kumang ngaco. Nti ma panna ophanga o ntwaka ntwa ngi ngafa
1: thongda kamang ke company khong hati ya belanger ke ha dhaga gesing
0: kangdwa kabachi ki sang ki ha prerutisir kanguna bidul ke hati ke bachi ngau gesing nga ngin thwa nga tsama khama a daga ba kwa ke be plana kam a ngwa chi thwa ngwa mo se twa titi da khoma ni a ba chi ke ni ne ke ka thoda kama kama kwe ka ba nga tsu a khala tam chi ke e panna ba o daga sun yi daga gu obviously take ka tema wati ke to daga se ho gea a he pan nga bhanga ho tuwa
1: thongda ka chi ga kula ni khung ata dhawa ka ke orda da khan ha singal ma kwa gu da o
0: chi thang lang a dhawa ka ke chi ge ka se u ge u kwa ka tema a he ge se u to de ge ke en khong nga wa ke ga tuwa a ngona kham u ka daga to da ge ngong nga wa ki to de ge sim he chi ma a ge pan nga ha ka to da khama ge chi ga khong wa kwa kam sin Masing manila nyo tani atu mena kwa he o honga chike atu opanga. Tani wa chike honga chunga dakbugu. Itana kwa sa ake chike akam kwa gyo aktivitati chike pa nyo gane kam aku o. Katana uta akam chike atu o. Tangan uta panga. Tamasing den kale nyo debi gaga wa skola to daga khabergi chan ya chunga ka ukama kwa kawa hizver buki. Katani wa manila nyo sasing wa kawa dakbugu. Nti nga kawa chige akwa sa a tege gane kam chige atu o teite atu chige e anga ota tuesa wana tede nda uchiga ndwa. Ataka e chige pan nga wa o spesifika kam hege spesifika datam ya teiti apa nga wa kamaga ta wana katusi.
1: company kong hei tiga belangkring ngaka otuwa ngasika gesin o.
0: Si tang lang ngumetong gama pider. Metalisin kwa tukwe sa apur khan mekuman nge mati sa ita ge kawachi ngawgi an hiyak e ngantumina e ge tukuna. Kawachi ga ko utika nwa kane kama gri tuta gankama kwaya a. Apan nga wasing at ujipangi. Apan nga wasing kane kama gri tiki pan nga wa o.
1: Katura kama kama kwa tongka igwe. Ta kama kama kwa ang ma oa gawmi kam hong. Ta hati ke ma panik ma otwa ha kagin gagawa ke kwa belangri ha gagawa
0: ma tu kamu ku gagawa kam cikan wayang he cikan kamu kuwa ke ang ha ke gagawa de ga bachi jelas mitung kamu ma sa dem ku kamu ku dem kuasa ama suma de sang ama suang ku di sung ah

0: Ex-ka.
1: Yawa yanwe.
2: Ndingo sana kikayo ya hwata. Ndingo sana anza ex-ka kia hwata khana a. Khana yako kiyama. Anza ndingo sana khana adukaet. Ata kwanu. Kumusa ndingo sana. Imtemka.
3: Kuya hagwe kwa tsara hota te. Ngise shon kara hinte ngege a kwata kwa ngwe kwa ya te te mo ngi mi ho chaate a kwa te gwa kwa eno ya ata ni tri mano chaka be shon kara ngi am am te te.
4: Ngao yuta ma chaka be hom tri.
3: No ata no gama dobe nga ma hom tri no na chaka kwa nga ma ta ta be.
2: Kamam giuk a ngata ki ko ma ta ya ta. Jo sa cha ya hwa tan cha ya hwa ta jo sa na ma ka ka ngui ma ti ya kara hwa ta nga ma kwa di ti mtwa ma a ta iya hwa ta ko shi ya hwa ta ko he he kun shu mwa kan ja hin yu
3: ta ko nde ko ma ta ko hen ma ti nga wa khom ya hwa ta ko nde ko ma ngai ngi ngi ko ma iya
4: ko ta khom ya hwa tan ti ara a ci a ta ma ti ya ta ci ya ta nga wa a cha ka kara ta ta ye u ci ya ta ma cha cha ka kara ga

gaya waya ngui phoku kunda kang kha kanda ngime kha kite pa khuyata ka ng ma cha khoqa ya amo so ngqa kha oda kudida ka qonqa emqoke khoma ya yagana ge kanda ti chwa khale mi ndo ngu kama tu gya mi tike mo so matana ge khabe ma ponda tu gya tse mo so qati chi khwa kho ngqa ya kanda ngime kha ti smu ge daga ma kha kudiwa qa nga kha qonqa ke achichi sumanda ke aketa aya ya story.

0: Ka metin iri e ka mahoa ex ka FMK bori e Shora Maatera Maritz Berehum. Departement de Binnenlandse Sake kwe nga desi de 980 ha o moteto Malawi ka kara e ngui ki tin kwe na uika tesi ka kiare ka iti khandi unwa ka tam. Ata hini te ngu tsan ti e nga oji ki ngui ki ti ko tui tui ite a ngu o moteto ngui ki tin kwe na kara ho tam. Kwe maatu kwe Departement de e Tulani Mavuso nga tisino khanak e nja kuntwa agu jawa e ngu ngushi u kia kaita ti moteto je o tin kwe na u kwa kia mahema. Antia tango kwa kwa kwa na khanak e ya hadrenu khana uji kwa kuta te ngu ngrupu nini kuna a ngu kwe tina anki dertak yuniki si kheri a kara ingo South Africa ina kwa rahu inki e ya hadama. Honar tika si Malawi kwe anu Mozambiki kwe anu vike nyamu ki khana umbere wa jitao nu uji uka kuka tati nu frai si ti wano ten akan sista kwa Nigeria kwe nango arako nu uji kwa kiare na ti unaji wika tsaisi ka lego si kisi kanga tim. Uwe manda atina bafana bafana khasi utai kwe na nu kanga kwe na ta chechere ta ina gwana oha kiri kyao ngo abasi te klamzi ka ngibere na ti wokrisa a FIFA kopi si kima. South Africa, Spain, we can say ka nyam ka wokri ka 2-0 ka Mexico e tra go felore na tim. Urumende ko yama ko a William Baloyi nga sin South Africa gwana o ha tsan tu se kien ka bafana bafana si anija ta ko doa de a Spain e thom karang Bernardo wokri se a wokri e gutam. Gakwe a to ka ite sinu ie tsam tswatsa isi uja a madabane ki ka se lu tri hardi ki chok tsere tita kwa go ding o se ka ho fo ke ke se te go a ka go e ga he kwa se na go tswara go tsha ke tinya te go o tla itam tell ma se po go to ka di sin ngi e ti ve ke ke tswa tsha ke o a khara hi ge fo ti o am tu i ham tswa mang a e wa ga o ti no tu ma spa tra ka ke a ka yo klinik ke ke se o ti ma kwa na ho se sa te na o ge fo mo chobo a go a ke ja o ka hire tam borishi u khirwem Democratic Republic of Congo kwe nga ate sinu bundubugi otaki te moshowe nga ebola siu he dri distreke jija thara kwa ti nungu kwe kouka ate sinu nga juanga hengo thawe ta kia ka ite kwana ji ngo jawa tewe tam nga ainu nga juanga he nyeke ntuenda ka distreke jia ituri nuat kivu nuseit kivu mkunda jiki se si oro kwa tim Congo si urumende na akarati sinu yenen fierta ka kwe na ngoku akara jwanga he chao ti nu nyeha kwe a tzo oho ti nu jwanga he e ngo wo kwe na 6.67 taka si ya kwa ti nu 6.63 taka di kwe a ngu jwanga he oho ti ma ngu cha kwe na ngu jwanga he ki kwenye ti na 2.3 taka ki ngu kwe si ya kwa ti ma tin iri bori si ya kheri wa kaya ahe khawana ha tzu bori ya te ke kwe kwe e chao tzame 12 iri ek ama kuyom
1: Jadi ngam di kawan tiri mandi dengan SKFM dan ngungi dengan kawan mitul di fluid sinong. Departemen abad dan sisa kawan ngung takin niya kawan tiri takhtaha Malawi kawin kula pasport di sing sikit kawan diwiti win muli ngung kwa ng. Kau sika ng hitu di ngung kang muli ngung kang satu ng. Iing kula pasport di sing ki aida sit Afrika widi utu ng muli ngung da departemen kumo di jawan tulani mo. Voso ki kinten ng ya ung ang ngawa cikang ki kau ng tayilan muli ngung sa sing si kui ng hiya kong vita ng kula pasport di sing sa kam. I kui kama kui di tugi da sing kau kui ngang kuni sa u ki iing diwa u iing muli ngung sing ki kwa ng. Kawa khurubu kui si tui da gla tagi hana datang wanti arta ki yuni pal ngui diwi uin muli ngung da sit Afrika. Malawi ki honor ti ki Mozambiki kawi ngkani kang ki kikamu ke duita mesti duita tina u Nigeria ki tu honor ti ah insis taka duita ki u kena hagu ki leku si kani kang mau sing ing ke bafana bafana ki kau ci gi tak dah kam dah kuasa kamu ke ya tak kang kang kamu kang ngkang ngkang ya tak kau ya ki fiva ngulung kopo ki kanti ni kui kong South Africa ying nah ki do patu na lo kani kang ke Mexico kau si kang mau sing gue tu cikang William Baloyi kang ke South Africa kati ni bafana bafana dan ama ki ki dua tak cing mot kang ki dua tu kang tidak ki kau tau ya ang chaki madabina kanang nga of ke Luis Trichard ki kanika ng tek of tek tek sa kam sung u chiga ya gu chati sa e ki malik ang gut kap kan drong ko ng telma si pong ho ki yang he viga ga kissing he ke wa he fu ga debi he ya da ga ma ke tleka ni ga chu kuna ju no ke tlek le ni ke kuna kwa he fu ske una no du no das tena kan kuna ngi fa si demokratisi republika ha kongo wa ten ga chesin u bondi po khli o ga ni kuna ki ibola ke ga he ka ku kan kama ke ganika nga sa ng takika tona ka kani agan e ke ti kwang kim kalim ng das ko tu sa ka ku gulo tamo ko ka atas si bitala ka ne kento ina kan ng kwang ki ituri nur kivu sa said kivu ki provinsi ko na ka ng tamo ko kongo nga sa ng twitter ng takika yan ang fiyar ta ka tenis kung siyo na kang ti kwang niya kan kulik tawa ka ka usi sa kam hong takan kan ti kwang kisi sa ndar tiyan sis in siwin ti kan ngona ka i ondar tiyan sesen der tak ki kawt ni kleta provinsi ka wo chika ang sang ki kisi ying his ko ing haka wa yi tui in der tak kong kong miya tini fam kula kama tolfu sang kong SKFM.

kirdarin ayamuso ngayigigi ngamuke uli wala kwamtike tini kama tin manitagi kumke radio xka fm wala gita kwamtike wala kikam gifitika ngawa mko program kiga Frida Khan ma ngia chwang yangi ajo abunga ki wali ngwami a elimia ritz league anjika nga amgisung kwa amgitiki kama mko shimana wa dear this man wa do this man wa junwa yang khwisi ka khwisi ka gya kwa ngha amke ga akam ma ngya chang mukukwe ale gom kuma ke kongi radio xka fm gam gita afi diga ko kuma ngoli mukugi ga toto ka gika khwisi ka makre anje ka magya sung kwa kuma ng ulang khwisang ga chang ngita aku misalang ngawa ko program sung program ma gya aku misalang ngawa Uli ng agita kwam tigi ndamin ay program. Anji kam tinigi asang kwam ke ngulang kya chwang tini ang ba utum kugi kakwi kwang hi wakwe ke kahi ka angia ukama malaria ay gani kuna kang hi twaka gi uwa gani gisang kwa hi tini kawi mga perfontin bunga mukugi ka uku ngawa ka u sikamam ka mga Nguyen nga sige ta agyam ki kong kwe mwa unti kwa nguyen mwa a samtwe kwa nga wai ha kwa nga wang kika krisi kwa li tima kwa nga malaria aga gam gita kong a nga kamu kwa eki gani kati ma a nga unga waka mku gika wana wachang ta akaluto amki mprogram sa kam gi kwa gumit ang nga mko program gi at hama wali wa yalf irin iwi gita at dawa mprogram nga gya kwa mki mjurnal a program ta anji kam tini gi ngay kwa ke chimusi ngdin gi chang angwa jun a examen ka ngosi ga u khamam gi skola me dani kona ge vilungi sa kam gi asun kwa chimusi he skola me afi ga muku gi ga kwe angwa yi jun a examen ngwa galam gi a samtwa awla sin lagi chang ngat ni gi ta u khamam gi muku gi ga ku uzila a stiri roster ke chimusi he chi chi ma chi khisi ga gi da khwasa ngwa a kya a examen a chang Wagen tene akala utom ke wala sinla ate ugem kochi gigi aga umko kawishi program ya gya kom ke varisan mudviet a program chima bunga chusiang matumuku giga ngay ke chimbu sinla ta gita kai tuwaya ate uke metagdani kuna hingha ya kawishi mku gita u a kuna kwe wache da program singe akala utom ki da afri da kang huma ngkia chua ngama gita kwa juwe kamu kwe bunga wisisi I mha fiti kamu ku gika kwe sigama kaya wala si ngigita sigama ngawa mi a elemia ritzli nga wali hewa tini atike nga si metagdani kuna ke wala chi gigi ang amawa ien iri hingham gita a kuna kwe ta ngana kwa chimtini chu ag ngawa kwa mko program singe gang ngum nang huma gikwa gyami kikong o ima gikwa chigami kikong matina atwisa muku giga kwe kwa ngawa bunga tayam chimusi mha gumin angawa program ki gang kita sa afita ta dura chig gira sa kulma program akalutam ki gatam msa ki yachwang

Egis, ay amusong egig ang amke muling wala kita komke tinikawan ni kan 50 muni tegi kongke Radio XK FM kita kom tege tang supamke dog ang ong kama mkulang ng hati dewa yalf irin wika wala ti dege ang awa yalfo si musila ka kita kom tege mkati dege tang harakama program yangke yakwesi bunga muho egi kuki alegawa kumagi kongke Radio XK FM mang amatike mgitegi sa kakrisi kangi giga ukama mko kangoma kangke giga ukama kikangwa malaria kakrisi kumagi kongha wa mdegege kawachimba ihe ame ukama doni sunga titiki nguna kuwa na mimbea butuwa na angula sunhila he ege kama kula hige uge wana janyila kia nyea igita gya chato chwa parasiti igita gya nge ang hang wa ki a kikang wa malaria aga kahi mgita sa tiki kika ng katung gito da kuya kuing at kama kwe naman ka kaka fitika a katang kwa ka fitika nga kang kwa ka wa ki masisa ufu nung kwe tamazi ka wa kengi gya ang ngunta ka mukuti ni gika tua ngoka ngutuka a jo katin wa chiko wang kwang kwaka oka chiko wang amono giga kusula tam gita sa u kastini kwai kwang ha omke muehe kalemang gau ku gaea chu kaku gawa ugani singala sigama u msoko sing mtuwa kwe fer sakta ka kama kwe ngawa gani hinka ang giga u kama ka jain ngiga kwe ngay wa ake kwa wa malaria fer al dewe mheko ti disinye gihe kwa dewe kigu Riksi tini kita kuing at kama kwe ke ka a jain wa ake kengawa malara a ehe da wagi wago katini jain ay kamgala ay malara la tini wa aga wa da wala a yangung kang huang huwa tini a uhe a gung makaw takatina at echichi ngaw ke at a da wa dawa ding nga gi dawa angung dani kuna dawa mako katini nga unga wa dawa mako angung gi tang hi de wen nga tu gi ka tutru ka lukam wa kwe tang hwa a jai un tang wa dawa ki malaria daga ci gi ta tin a kama kwa dawa ngung ki kwe gi kai ta sigita ko nga om gi ci kim tina tuisa mu gi ka ku chu o u ka vindika chimba ang hwa wa gani ka la vindika ka jai in ton wa ki kinka mitua num ke he a u a biskirem nga wa angung ang hin aga thama dogo sinta ko ang hamang ha wa gan hinga si ta ki kinu nam ang man ge u kwa gum o ang hatu ka khau ki akwa khawa ang nun dam kita sa te ki kam khun gani khuni tuwa ge ka kwa so o ta far al gu gani khuna ko ka nga wi gani khuna ka gona hut ine wa gu gani khuna he ko la ka nga jai lang nga ta khakwa a so o ti ge tin a thu sam ku ge ka o aku khau ka ngma uchi singe wa kan hagga ang kai kala sang hagga ang chi khabelo hagga ang hinti ni chi singe agya uwa chingke wa kangung wa khabe gugani khuna ka khala atu tru ta hang ku chi nu gita ku mi ma am tai ta chi sang uchi kwa chi jo chi chi khala kwa ka donger kala atu bang o ka singi kula kang atine a kwa nga kwa wa anung ke at fer all de mi ko ko e he dui magi kwa ga wizila lisile ya akwa uka kukuba jila bete ka jayi ntogi ka chidwe kan direkta unka ngefara aga chitika hai ama khabaya atata di ama gike nga ba dawa jayi ma tina wachika atina tuisa muku gika teka unga wa gani singkula ka chimbusi la gika ku cha jayi ma ka ke gani ku ehe ima gihe ga nga tini tuisa muku gika kwe vindika u o nga ha jang makang jang ji gi ga ku sa ta ba jang mak a ka ku ka u wa kang him tin ning hui ki sam wala sing bunga chim bu him tin gi ra chu ag ang am ko program ki kong ki radio xk fm mang amadi ge tin ning ale dwa onor ten sia va ng chi ga ke ni kham ku tin chi gi ga sam ka khis ga tena klu tom ki wala hum sing ha ng ge chang chim bu sing mak a khri gi ra ta ma ra gi ra ang program ki dang mo gi ra sa fita ta wala ngui ng mchi gira ga program ngui khaji gira sa ko le tema program nga chi de aya kango gita akal utwa ke wala kimsunga ngi ya chwang

0: DJ Benito amuso ngegege ngamke muli ngwele komteke ya ufeka wa 15 minute ke konke radio XK FM timbusi mola gita komke wala kitam imgega wa mko program ngi ya gya komke journal a program kakrisi lang ka mtene gya ma asamchak a program gya chwang wa anji kamge sengkwa ke mdewe chu agwa jun aya examen chibusi ak askola ma mchi wasi sima gita kwa kala utu wagi chimba gagi u akali avilungi sa gani kuna mana ehe a ukama te angungungi sa ukuang wache gitu lagu ukama kusi ufer al chibusi hii titi hii gichwa ngung taga mkongu waka mkongu wa akali agita uwa mkugika kwe wuzila u chaska tuwa steady roster yang he age awuzila ya akwasa unga wake a examina unge achwa ngu kawachige he ngana kuwa ke kumaka gya kum aye dahbuku kaku uwa a dahbuku nge kanda kam kame tige gya akundisa mchima peningwa maging o tige kama gya akundisa mchima peningwa waka ging kwa maka e wachige he steady roster gihe kwa ukuma ban mukugika kwe wuzila steady roster atwisa a mukugika kwasa nga ba a vilungisa ka kwasa a chimba tema kona kwe mgea sinkwa skwala mingu urachi gigi taki gala kukuma ngani kuna ta meta gani to alfiri ganda dukai kwa amana gika kuwa chu chimba ang agike gaya chu mchima pani nga wageta gawa awola lakia chwa nga meta gani kuna mchi wala ma pani nga wagen sa mchi wala ma pani nga wagen kre o ina kha kama chuka singi singi gya anweda ka a o mchi wala ma kre a pani nga wagen kre diwi gen lungi sa nga faka ki guma he igi he agala wachiki steady roster gen kuma akwasa ukuwa anka kugita kwasa a mugu gika sun uchiki akum akum kum ukuwa kam dang dang aya vikwa ma giga chu o waka ke kawola na kawola tanji kam gya sun kwa ge chimusi examen awola ka wachike ge thora ko kama ko so ka uta ka ake balance ye ge ha gya tesin a skola vikwa ma heke ka singen ke magi hakala utwa ake chu ko ge ka uka anga to uko ege ka ngwe ge ge ko chigiga ka ka chachi ge kama kwe ka bochi akwe the steady roster ge ta kwasa kama ko u ak a skola ma ke chige he an a o ukwa askola vilungisa ke kana kam na kam kageta ota ang hichiga ang a organize to na ukwa akasung a vindika examen a onweda ha stressi heke chagi kwa uha last minute chiga asinka sinka ang eke ama kula khanu khuteti yiprinwa maging uha ka e kageta kwa uwa mdegi ke chawa steady roster wachiki ge aka wa ake kanda wola chagi ya uha first kalende chisang kalau mungkin mungkin kita kau wana kita tu kau kita kau wana first kelen di fakas sengi kita kau agla tak kita agla kalau mungkin fakas ngui kang tak igi kita agla kaya kak kama kaya agani agita sini ah fakas kang kata tak kula kama migani kenapa cik lama mungkin cik dengan odi lugi serang odi ngui for al yal uang mihang kuku kuku tak kau nui dah kamu kuku gagal tak kui lir kama kui ta yel o ya oli akwa ke ta maga khoi nga a kama wa viskin de gani khona diga ma geta a wa ya ghala address kin di diga ma geography a ya lang fras ngala o raski din sin a ya lang frang ta kala kan khota u a nga a ta mugu ge ga singa baka ke a examen a roster mtifa kama ga a ghala ta guma ma mtifa ka a geta a ghala a geta sin tesin faka chakala ke kan khalenguni ke he nai ke dhala ta maga khumata khia khamadalti kala ga khia yal uga ta maga khama a khoko maga khata maga tang van ka da faka gita kwa a first skill u ka ta u ake mana wala ehe an hu a wujila u wala age toto a wujila u he singa le ma a shmanu kwa ga chwang a sin u a priority maga te faka ka ehe kwa ga thota a nike ka thota kama kuya agani kuna faka ke he kama a he ke faka ke mang wa khale khale khame dalti he ke tasu o hu o hu ge ka ku wana khanu khu wala e he age alungisang a kanda faka ye he gala age gala duma age gala ye ge akwa age he agala tisenga titi kangkanti ni kita kwasa ngawa atasikolo maki kakrisi kakwasa tige angkukunsin trir uka akwa avilungisa kangkaan tige angkukwizil ukuwa awola taska chunga time management nsing utiga agin kwa ohi tuwa gika ngudir makar ang e ka uka ngasi agia tingwi ki agia o ta ang kuwa ka e ta agi ka e mapasi man nwida ka magika uka e ta ka ngwi ki e kagiri kam ta mapasi faka ke jwa galwa mti gandhi faka ta tingwi ki e kagiri pa ningwa magika o ka ka kwa ka kikya am ka as tiga atungki akwi vula chuka gika uka ka ka gang am ka uka a panic ka ta aki stressi muku gika wizila a roastera geta o tachi wasisi agita ni u ama gini be plan u kwaka katini geta kake break yehe akulungisa huku ka a eki san van lungisa feral examen wola tedu khawatiki agi alungisa pani ngawa aka eki san atiti ngawa amungo agen ka asan kwe he kamaka agike lungisa kata maka kamka e lima ngang awati kwekwa kama skola ke ka magbing mofu faganga ka matrota kuki stresi kama kwa ka vanka trota kwe kamami kama ke lungisa kama kwe mgeta ngay frastel gisang ya kamata gisang kwa kang ya gisang ang musik gegeta wana ira e ira gang e ofu ira ke halfu ya gya wana tuwe ofu tuwe ke halfu kagenga wa dri ira lang of dri ira chi ke halfu awala ganga nghe angke kowo ka dhala chu a afaka ka ehe thota kwe ganga a muku ke ka ka khama tsho a ngumiskin a dalu da kha muku ka ka chu a afternoon nap pari nga wa gigwa wala sin la ga ka pari nga wa ka chu ka khe san khole a ngong ka ngshwa ka ka la ga ke kha a ngeng khe ng ta ta a ngeng je a amungong khe ngang u ka je gisang ke he faka ngul ke guma khe ige a dhala ukoga tsika hege mge ko a khama mnaveke ka mge ko a khama fred kham ge to nga an ali jwa galata asa ta naveke de tre mak a gya kam tsa e mak a sang ta khama nda kha tre duita a tsigbe a tre ge ta sim u a examen roster ka tsi wa khonda ge de ka sim u faka ga le mak kha qala mi ke shuman un kwati ge a tswa nga ti ma tsi ge ta afti ka nga ka ma ti ma ju kha ge ta kwa sa ma kha sin ka ge sin ke he ma nwi da kha tsu mu ku ge ka o hin kha di bi kwe o hu balance ge nge nga a ke a skole vi kwa ma a tsi tsi nga ba ke tsuga ta mu ku ge ka kwe wizila a sti di roster ke tsimu si a kwa sa o kha ma kwe u a van ka twisa a mu ku ge ka tsa a bislet ni mang tsi a ge nwa u kwa a bisleti katima atunke ang awa priority ngati katima ang kwa kwe tiplela ufer alfa kaka waka kakang he kati tike navi ki kang giku ki tigde agi aga amang ati taaga akalungisa ka taakha akam ta guma kam kasing guma anavi ki makakha tiga kakama kama kanda chapter na chapter makakha tiga kama kwa ita guma o kagita singa mak egi kwa ufu mango la kone lungi sa uka kone lungi sa uka kone lungi sa uka nka ufu sonda khagani kuna makau sama rice ka nka sin mimhage tani nko a asin uku wang afaka kanki ejugi a gala mandaha ka gita tina ka ake wola ehe asin u katema trokwe nkama kusyo faral faka kanhe nkama kwe mazi atu hinki age toto lungi sa kanti gwana pendike kajela sin hinki tonga ba kita kwam tikike kanda skola ma banding nga wati musin chichi hi ata doha wati twa en hi tuam ti masti di roster hm ya prin nga ba age hin owa age nwa hi yang age ku wijela kana tam na tam chiga hm a ai chur tir ka ko age akasin chimba ka gichi u akali avilonge sagani khona gi chimba apani nga age lungisa nga a examen ege chimba ka gi u akali kama chuga gi singa agya o muku gika vindika kakoka anghi kikiga wakweke kawishishika kangundir makar aga aki huu jwa gala ke ita manghuke lungisa khadialta ma ita kuema uluta towe kali kaguma kachi gengu heko waklasi ngang apari nga ba a aichor tir tuna an e tadu khake pala pala tuna na a faka ngwike ege achige toa o kaka ngengika hng kwa agike kumaka atang hngika ngawa ngawa ngwa kangngak agi ke lungsa ka agi ka ngawa ngawa ngwa faral ga chi chi khu kwa khama Timoseka ngana kwa letter kendi sinti. Kada kreme geta kwa gya kula yehe. Kala mangan siti ga geta kwa ge agen kisi uwe le. Ageta au kula lungisa uwa da sin ya tema age lungisa ta tema a bieter verstan u. Van ka ya galak kama. Si dewa tisa kungke a ya gisin ge ya ehe wa verplichtend awa. Atang gawi sisi uge ga ota maza gisin ge kwe aga kisi tesin kama ya cha ufa kawa laga. Kale ngang na yala age lungi sa tama kama a yala ng angde mo ngawa wati ka atin gin ho o ka tena kwaso ngawa ka appendix ng aga ko ka nga ka jun examen ang achwang ngawa mge tang ngay tige jun a examen a pending ka chung ngawa uto gire wen ang kama ko siyo van ka tini gita o akwasa a ke ka kwasa ngawa ke akwarta lang achwang a pending tatin o klong ang hufasi ka tini akwasa a muku giga o kikleo kwe ke klong ang hufasi muku giga o ka sing tiga agige tongkwa hela kwartal sanga tongge hela khokwa atjwang ke ge ang nga ang kula ka akam kham mugu ge ka kwe tong kham wa ka ko ko masi kam ko ge nga sa a ula sing da chimu sing tamam gira tra ang ko program ge dang ma gira sa fita da dura ti gira sa kwe program akala utom ke ula msinga nke ya tjwang
1: Escar.

Alex Goat, ay amuso ngegege ngamke moli wala gita komtike yao fake kwam 37 minute ke konke radio XK FM simbui gita komke mtene gita kuchu agmiqanqwa mqo program ya gya komke journal a program ka khisi kantine ke ngwa ke ngqang wa mtje chimusinke ke tswang mke twisa mkugeka kwisau kanqosi kangegege uqhamamke vilongisa gani khona ke skola me kagita ikali kwehe anjigam gisin kwamchu agunqanqwa mjun examen mchima kala tu a ashkola ma athwisa mukugika kwe wathi musingi tswangam gidi cawa kwe ke mana ke mukugika kwe wuzila u study roster wathi a kwasa uqhama ku unqawa ke chimba kagita khali avilungisa gani khona van study roster mukugika kwe chu wuzila u agita ka waki kanda wola wala lima pringa wa age ngusam wala lima agita sun u tsuga gisuma gita kala to apringa wa agin o wala le ma khapringa wa agin hm khe ka nke avilungisa chige he atini hu alungisa u qwa mukugika kwe tipulela wake ke kanda wola na wola gika sun u aqalungisa ta gita ka anqunqu heke anqinqu ke golwa eqa apringa wa kasanga maka agike lungisa kata maka ukam kakse kha kredwichi gde gika anga waka gisingi gani muku gika oka balance genge nga wa ake vilungisa gani kuna hekeka gisingi gya gam watike he astidi roster tine gingu a kwasa ukwa nga wa a mchi nga ma astidi roster a huwizila gire kwe kama kwa siu a skola ma kabatsike a for better o tsika ang khongwa a wuzelo kwa a wola tsika sigi kwa tswa time management gita sing o tsika ang khongwa pala pala tuna ka kwa a e ke avilungisa ke he agi he a lungisa o kwa ga gite dala ga afreda na vi ke tswang tsike ang khongwa a sa o kwa na vi ke he ke tsike ang khongwa pala pala ka o kwa o fa be plan o kwa khadire nda navike ka tswang tsike ang khu a kama fa ka khu mangwe ke tini a tala to a ke shimane nna wa tsigde tsike ang khu a lungisa ka u kwa ka kwa tipula na tipula la lungisa u kwa ka a te ke ka ma age ya tsha tsha ma shimane je nka nka bo shishi ge ka tino a dang ka ge ta kwa sa a tsike a tini khu a focus u ka kwa a vilungisa gani khuna sung u katema ageng wa ears the priority ka ti ang ha katema geng gawa mugu chigite ni study roster nwa khwasa u kwanga wa ka thwisa amuku gika avindika chigising ke age kwa o ta thamang aturu de be plan ka eta ka ngi ta kwa chiga susumuku tamgira ngiri ke dir makar chi chi gita kwa ge ke kwa o a panic ka ngi ta age a stress atena gita sung u chiga age nwa o he avindika u ka wisisika hanka kawisisi tike ka gichu akwa sa ukwanga waki avilungisa gani kuna akidiemisa forder watike ka krisi stidi roster tine gi akwa sa ukwanga wa tak achinga ya mwanga giga wuzi lake hadirenda examen awola gira tola kwe kama kwa seo ka a shkula ma wa kakukumasi kamkum meki sa wala si bunga chimusi mtine giri kuchu agmin anga

0: 12 re tlamago a X ka FM ke e karo ga go ketete na di Maritzburg go bore shara materama. Ka he 3 kwen e wa go ina ya 580 decent America dollar President Cyril Ramaphosa mplase palapala kwe modimole a ninjele mpopo ke tsa hitana we 25 Augustus ka ga bana ga tlae go tama. Dangwe kaisa ke a di start dina ta go nngwe mboro ka kwena tsare mate na gana khuriyo ku ije abashe ko si khara go no landrosima peter mantate ga mkuye e khata ma mkuye di tona go le ke ka ka e gwe no mboro ka kwena emmanuel david go amagwana ga police a se o kite e gwe no amtso e wa ka e tshwara go eng ka florian ta go ndeli nasho joseph da kwa se na hiye kha ke tinya te ku ngotla ya tem Parlamente si ato komitie kwena nkama vike ki garanate kaa gwingo komitie si utamsi ki tse unge amita tingho jima. Komitie si ngo kurina jao na politike kwena kyangara kwa hengi muteto kau anigia mjiti kwe e sisa atena kana utamsi kuriwa kwe e tiye kutait ayetima. Komitie si utai kwe nge ui si kete tika advokati ma Norman Arendse nga ati sinu ke ya go jikwen tsung amsa kya te ji go mo di khano khana go mo go kara go a tsaka te ji a go hana kya ka go tam sele ka khao na qubuka te ma da khins ka po ku bismisi ji a go nya ma ha ti ngwi ki go te jaro te he e nya m kara ha ti go stora a ina a tsetse sa go ina o ka fie ji a khao sin ka sele ji ina a ka tam Seri si 500 million rand ka si kwe rumende na nyam kara ingo deise ndi kafie kai na akhao kaisa tinu muteto jiti kwa ha ina u kafie je ina jao ta koho jichea kara kuontama. Ahens ka po ingo si ka deise 300 kwa ka ji takhtak million rand ka si siri sae si kwe je ase ko doro kwa tim. Borisi u khiruem. Demokratisi Republiki Kongo kwe nga te sinu bundi bugio taki te mushowe ebola si u he 3 district ka jiu ka thara hwa ti no a hoi tlou ka te sinu ngo ua e ko a juanga si u tra he te i te ve dam. Nte si ka mo edu kwa no ngi juanga si u tra he nekhan tona ka district ka ji a i turi nuart kivu no seid kivu mkonda ji ki ra ka ati ma. Kongo si u hur mende na a kara ti sinu ilan fier ta ha kwe na juanga e khawana ha chao ti no nekha kwe tlou ko o ti no ngi a inu se shono tin se sen shiwan ta ha kwe na a juanga e ho oro hui ti ma. Hone tin sesen derta ha na juanga e kong o ti na juanga e tsara ko kwenye hin kwe na unga e kuhe duen derta ha ka siya kwa tim. Awana ha kubore e te keke kwe tamme ien ire tamma huyom.
1: Tau lunam di kawa driman nga SKFM dan kumita kwa mi kante flit chino nge. Ti kwen sin tetsu gi kuna ngon kuna ng hea mali bongo tsa ka ng a 580 deisen Amerika dola ang sitsa perdindi selerang po jaka plas ang pala pala ki ingge kwa mo di muli ka hufa gilim popo si tlaik lain kuna ke faifi ki au khiste si. Stati gitsu gi da kamsung kuna ka usi ng ka siyatu hufa klik klik tutur klik lau gi kanusung. Peter Matata ang kumkani ka ang gitsu gi di hana tatena sengutu na ke yuli ki tigang kune sa ta tip kwen ngiski seng kaya Emmanuel David yang histenet dengan drone ke Florian sa Indelis Nurse Joseph ke klinik ang ing ke security kawin ek drone ko mali ke kon parlemen ke hukumati itu kita tena tisa u ci usikan sik dala ke hana komiti itu kamsen u kan komiti sing a ke ci kan konsa politikan kaleng mengi ci usikan kojala kaskunan kosku kamku strafu ke kon Komiti jangguk kelan ai kondisi kong he akawang ka advokat Norman Arendt ngeng gitu gi ata janggu ciu sikang dikit kong ciu sikang pelung komiti ku hana iba besi usi sikik kwa Mali bongo kot kwe ciu sikang bisa gitu gana gang yelan ngulit ngas gede kamsang us tula singin sikren ng us tula sing da gede kamsang ui ng hitin ya satu kwasang ngafun sikang as yun ngus baza gana gang idun on suku fun sikang 500 million randa ngos ke hana sindaki stola ka spaza ka dai sindi ya ngkwa singira to kwasa ki kolin ga mali kuna kuna ka nda ko shiga ngi ti ta kam sing u dai sindri u nor ti anchu kang ski una kang he ngwa tak tak million randa ski hut kira ko ngi fasi di Demokratisi Republik ang Kongo wa tujuh hanat ngkwikit kwekawa Ebola ga kis tizika hega kwa ne kwa ege si tuin kale ni ke si bitali sing kwa nga tona u tamo kwe ge kwa nde stratu saka gutu o kachun kwa kwa sa kamsang u ke ne khen tuin da kha nika distrik singa ituri ke nuor kivu ke said kivu provinsi ka nga tona tamo kwe kongo ngosu ngang da ke yinan vier da kha ke ti kwa ki ne kha kri kwa Askis titrogine a gekotrika unka un heses honertin sisin in tatrikang tsugi kakati kwangta titro honertin sisin tertakito kangen kasun ying kitua kikangwa ebola way to in tatrikwang kong ming natolifam kolakamat yenim som kong eska fm

0: 16 juni
1: wa kame si hun ay mui ta amani akinaka
2: madimo ya ga go ya hin o kokwana hano ne ga ntin a ga ntier ta ga tinga de nyam ka ye ga e te no an le ana ana ben de go ya ga le ten no ya ga go na nyama go mu an e sika e jina ngeta i ye tran ki gana tla sene de tla sene ji han tla sene de tla sene ti em tla sene be gana a ja strategi qala go sa dingo kya ta ja gana strategi ku motebe aja sine khom tlasene gana tlasene debe kuwa gana tlasene di tlasene khom
3: di Anton Mokoso so di yege o ata koroi khom en kwe yege di koroi tota ta khono di swese no yege nde u kwana yege daga o go nomi thobin ta ti mi yege daga ki nge u kwete o ni kha khono nge u kwete na hi kha tshobu a
1: mo yang ye wa 16 juni wa me sinkome enwe ke radio xk fm ka magla kala nge ma sinse ke sinkoi apanga kwa ke tsukuka ka ngwatsi xk fm
4: khong e kumkwe

agiko o ngamgita kwasa chimba e gama akwitisi msonga tichangi kwati gaho kwageka tswanqa mchima awuba utu katwa kangushushwa egika otiplula egika kana tichwageta giya ya gafulensi tamukugika kwetshushinqe o ke kangwa ha negative gafulensi ngaqwa kamgiya ngqwa akwi qatsho qiya nqaba liyenga tshinga tshitshiga nka tsoba ka nghe jala nqwa nke a yela kha shonti tigani khona jige kwa nke ka nqwa qakwe ke stress ka nqwa nqwa nqwa qaki qaqhi ka nqwa nqhi ka nqwa nqwa nqwa ta kwa ka ba u qaba anqe nqwa nqhi ka agita asa akwe ka ga fitika a he ka kwa ka nqhi anqe ka kwa ka nqhi a ti u shishin aga o tuwang a a gutsa ku tuwang a a kama a mkwi mkwi tuwang a a tega mazigi ka batu tige agi ha o ya a tiple la uaka ke a chwa ka chwa ngwa stop mkama kwe ya manila jila sing tige ha a bari ngawa agi kwa ma ukwa ngawa ka cha ngwa tir ukwa ka kamgiti kwa ngawa kwe ke a pari ngawa a makplan kehe asin ghi ka tema gita kama kwa shoke a kwa gika chwa ngun. Ghi ki a kwa angita a kunchi kwa gisin gye gya a gham gisin. Ye tene kama ni gya khia a ki om nana kwa a shoko sin a tali sin. Kamo a dewe gama a kita ye gito ma a. Kwa kwa kwa miku gika tisa a kwa sa. Uvu kwa a nkri ka ang. Chula ka ame ming ita makula chi kwa makula shoko sin. Ka nkri ka ang ka chula chula a ka. Aku aku tisa aga tisa ofu understand ang kuya agi ang batu gitu kwa nga ega ma tali ga ma suku nga ma tatang ya ehe naman nga agi nga au ang suwe uwa tige giku kuwa apla a ya ta agi kan ya sa a teni naman nga ang batu kami tung kuwa ege ya agi a tama kami unga wa a tama zika ku kama kong ega ntwa kwa nubowa chi ke guma na guma o agi ka o che he akwa nge ke ka kala to ke ka khaguma ha problema ga nau wa ka kuma si kam tene khmai sa wala si bunga chimbu im tene gi ko chu ag anga program ke gan ma le bunga kim tan jiwan ag dum ko ko ma ke kon ke o nur tin siwa ma chi bla ge ni kham mu ko tene chi gi ga sa ko le ma programa tene gi ta kalu to am ke kam khing wala kim sanga ke ya chon

yamasa musunqa ngihe DJ Tira agencamke moli wala qomte ke 12 qwa 350 minute ke konke radio xka fm mola gita qomke katanshubam ke minute qqame emtini chwa gqinqanqwa mqo program ang atike ka wala ti gqham age a wa inirhim ge a nakwe njimusi maqamari mohege kuke qale gqwa mqo qoma ke thwisa mukuke ka saka qhisi kangqa ake ngqong wa mke program ang atjang ta bunga anje kam ge sinqwa mtini chwa gqinqanqwa wa mqamike ngqime ayinqwa ya mchwa gqinqanqwa wa platform tin ayiqhamike ngqime ayi tournament yangwe shimanon king aya navike yake geheke fitikam mgeta sang vipani gisung dwe geta kwe tang ta gising dwe geta kwe tam ta chimbu ang itreti geta ang itwe de game ke navike ang kya chwang ng mageta sang ke bholante ne akala uto abunga ke dumakam satar dakawa quarter finals ke duma di deartin di ke june mgeta sang bholak ya firi duma geta ng vanga game akundi sa zebra mida sing ikambu kwe him black tiger sa platform 10 saltiga kwe fitika wala wa 12 iri ta yang nwisi geta ang mga victorino stadium kwe he mighty cosmos sa superstars ako kaya kwe wala ng ngatini geta wa 12 iri ta salaga sa giamanam diar de bola gyang e akundi sa zebra kambu kwe mhagyawa na Luz de Santos sa Master United ke twi iri ta u Victorino Stadium kem gita wana Platform 10 Brazil yinti gigi ako kwenye wa Platform 10 San City ke twi iri wa bola yang gumagi akala utwam ke navike ke achuang ke mjeh ya tournament mwangu watu mkuge kau sombola mwangu watu mkuge kau spanishan kambucha guma gita akwina ke bwala mkuge ka chawachu kakage kakau sintiha waka ngehege hegea migi wala sema kwa akwang hawa bunga ta anjika ngea sengkwa ke wala ngkwam gita subamanita akwame wala gita kwam ke wala ngwari kam ya ima nge mi kawasi wala ng magi kwa jwa ikamu ke bunga wase mwe ke fitika kaya kumanga wala ke siga mag ati ke wali duma kam ke wala ngin ay ntini chigda gita wana kweke kongke radio xka fm ya gyan huna bunga ke wali ngwa mi ilimia ritzli tabunga wase itotogham

Jenny Nettner, SKFM, dann gehen wir dann kommen an der Flitzsinnung. Die Kodrin, hey, Kalas, die Zugi, Kang, Lachen, geht, Kang, Kamali, Bungo, Kang, hier war 588. Die sind die Amerika Dollar, hier geht, Präsident Ramaphosa, Kaplas, Ampala, Pala, Kala, Mund, Molo, Kahovan, und die Popo, die Zugi, Kang, Sing, und die Zugi, Kang, Lange, 5 Augustus, Sekwang, Kawatikang starting gay. Atene kuna bavisi krisi. Das kakte kansi kang Peter matate gay. Yat tuhung kasan kansi ang skuat ekweta oskri. Da tuhunda ke July waka master dot we kwang de oshika ang stene gay. Dan kete kwang hewa Emmanuel David Yang. Sange sawara kwek kwang ye drongo. Tatene nga drongo. Da iging ng Florence. Ke ndilina sho Joseph yinke kaushin ege drongo ganika nur besi ke besa de kwa bron mo khotshia heve ke kwa ganika kang he Johannesburg he of kakal gisen lisiko tia eske ungo ge mali bong ge kushawa ya drongo ye tu kaukan e mo khotshia ke fir ke juni sten ge shawa ka tu ge kaukan ege drongo ganika ta ku tin chi kwa nga hofu kichu sigan kane kang de chugi da kamsu u drong mali khau ke ka kanun ke kali shiku mas kone thama ka shiku ant kala kang ti konte na kuna de kai ant as ka ngstena tu bevisi kisi kas de sa sing ke tuin tuna ke yuni sten de chwa chung wa ya mo khochi ya de chu se kang la wa kula lisesa ka ku thili kalu kwa ke kunga kang ka lisesa kula a ka kanun kula a kausika ng tetene ko khia ng ke ti kon khali ng ge kwa kausika ng disa sing te mo khoshi tene ko nan ngon la ng he wa ti kon kung ke kong ke November ke kwa department a benlan si saka wa na ge hana ke ti ko ke ni ho nar tin tak tak kula kanun i nga passport ti wi ke idea mulawi skin ngi di de wi ngole ng kau sika ng tuitui ng akang kung uli ng wasatu tuit ka satu chit kwa sing kula passport isang hewa so duling kamang ngulitang gits aga ng uli ng kadi uwa ng uli sing baita lang gani kuna ka sing teka tuit kama kwe ke khrupu sing ng gitsi usika ng akone sa u taski ng take data maski ka diar take juni pa ng wajit kwa sing kula kung kaya ng uli ka sita afrika di uwa jali ka sing ng gifasi Jartin jare outi ke kwe, te toki 14 ke satamu ke kwe stamba kwe ka inkone sa teksi ke frak motor ke sepanat budi ke li po wakomu ke li mpopo kona ta teksi ke i bani ke gomendu ya kang he te kono na tene i ke kayang he kwe tu stamba kwe ki gawat gani kang ke stamba troko ke ka nda polisa ke trafiki ke nene kan kang kwa nda sing la ko mik nge wa ini kefak mkula kama tuwiri msa mkungu ngengi kwede mtalugi SKFM.

0: Ini nanti kamu Fevin Tiardani SKFM dan mengikuti yang ke program Ngamur Sani Kacuan Ngau sing Bisa sing malu bongkang sis miliar di periari kang hegi Hana kang he yahir kontra kasing Kibgani ka ng skit kau Da kawaci kang sing ahang uk asing kaski hana gici kuen kot kue Menestra ng he wak ag ngau gici usiku sing kekletua dian mek persen Kek ngdaki veda ngawaki lisiku sing ahang wa hir kontra kawa tut ko pesi ki no de tu ga chan da met pes ne kin den ke onar su sa u kang he departement na ng para min ng sa ng bi ko kan ko na da sa u chu ska da st declare ka kon na min
1: tam ex ka fm ki to wa de sino yen iri ama ko se sen der ta minute jin je ho hata go drin ton da minute je berna ngi gwana ho te ke ke ko te u boriji morosani ko jit kwasi khairi sa to se to ha da cham de flitch nonge no ti marats bera hom hurumende na jao ka ko 6 miliard randi ka si sere a ke he kuri ka go shevin aun ki kontra ka ji ana do ko a hinya ko ngo wo pasa ana ngu jina ku jao ka ho jam ni ta hinse na ko hinse starti he an ceu di hom an an ho a wo tam khanum Atangma di minister ma stati di jao nangu khuji mua kumadin McPherson na ama nga di ntia muteto ji a owi kwe ngu ngkam ji kondraka ji wopa kwe jahin kwa kim. McPherson ngu ngu khuji a

Twire tlamagwa xka FMK e karoga go ketetena di Maritzburg go bore shore matram. Ka he 3 kwen ewa go ina tsa he 580 decent America dollar president Cyril Ramaphosa mplasi palapala ku eke mo di mole si di hofo Limpopo ke tshwenya ta 5 Augustus ka gabana ga ka enja ku ngo tama. A ka he tshwenya ta go ankhwena ka re made kwe ana stadium ke dango tsayo ngote awa sisa kuriyo kuiji aana kuiye honu ngo hofuma Peter Mantate ngo ratora kuiye kaatama. Nina kuiji tuenda kuyuli kihise na gwe nu mboronga kwe a Emanuela David polisha seukite gwe nu damakuka amto ewe kaye hika Florian nu ndilinaso Joseph ta kwasa na kwaye kagitie kuwa kayatim. Bismisi kom tse umborunga jishwiri o temo notvesi ki Brown Mokhotsi vye ke saise kwa gwe ngo kom sa Johannesburg zidi hofu a ngo kwa kai amhe ngo hama kwa se na kuchagi tiyete kunga kaiti kwe e koma guretama. Mokhotsi mafiri yuni ki kwe iti ima kwa se na kuchabe ta kwa naka adresi amhe se saiko che mkara koma ITB kim. Ama kare matin kwe na hofu ki nga tijisinu kwa tlouka go jingo tiji ka ama kwa sa ngo hama kwa sa na kwa ki tiyate kunga kaitama. Nkai he ngo chwingi ti nisika kenja kungu tiyonu stati na ngo ama kare matin kwe nki doketi e kata tamahano chwingi huita 22 unisikam. Mkhochi ma ewa kwe hi ima muteto tlouka nja kwerina hi tako omba pira di te a imki wei hi tako te a imambunga kwe ntu ki karo itama. Ni uku jikungwa te Mokhotsi November e kifar klara nga si hiye si no kham aango tuye kwe aak ungu sa hiye itam. Departement banalan sa saka kwe ui si kaniya kwa natin taktaka o muteto Malawi ka ikara kwa ngui ki tin kwe na aak ay ji uka kuka ta tim. Ata hinsa na te tsan tuito ye koma kwe haango ngui o muteto ngui ki tin kwe na ikara kwa tam. Tia taong ka ikara kwe na khan kaya kakana ungu ji uka kiare ta te ngo ngrupu na ngi ngushiki ngo omuteto tiin kwen a tse akharahe ngo dertak yunye si nu ina ngo unwe araha oti kuhe kantia na aaro tikim borishi u kherwem dertin kuri kwe a o kata nu fiertin kwen a kungwa ta teksi a nu troko ta tsusi sepa na pudi takiti nga lobe wa homo kile mpopo ki ka akwa takim teksi he muiti kwa nu ngo tsuho utuwe nje te yo ngo kiare ka haa kwe akase si niya ko kwa ataka si atro kwe kwa kaa kwa tama. Polisa na na trafiki na guana wa siyata anga oe kise sa ate na kumosa amboronga hena ta ii karahisa na tatama. Tue iri bori siu kheri wakaya ahe khabana khatu bori hete XKFM ki koma gwe kama fir iri ek ama huyomu.

Ona retensiwe o he takhono niyaga FM tsa matsaise ka temono te ke tbe tsama go tao ya lkhamenete se go tao te tsa o kara khwana te re ina artikula be ka punda tsantse one sa ke Friday ga ntse o ntse ka wa atana go e go tao ku tswasa te ara go ite o ntse ka o ji Friday ga ntse kwa ji te de go go tao jama go eta na tsinke go tao tsame 5 ire tsama re kwa ga te ke khiri ya go ne 3 Tuya derta khasika Raymond Kombo ya maqwene dre ireka sine gereta ya qwe Friday ga ntse ti dote te tsantse one sa go roka ratwa qwe te de go kwe ta o tsama qwe te o tla go jita mano te avasi ya qwe te eno muta te o sa ntse tse xhama te tsi am ne tsantse one sa ke ya Friday ga ntse te tla go tshwara go date somati a mo ka tama te qam te ke sa ntse a qanwa te tam ne te Reinhard Kulabe ka punda to tsaka we senra atane de go kwe ta o tsa nge o khete dingwe a nge o khete o ngwe te muno te rado ski tsantse one sa ke ya tla go jika na mo atene te o tsane ski te borasi ka na mo ate na aji ti duate haji haji ta te de kwe ta o muwa gwe nta i kara e ma ke bisena go ta o te ke ani sena go tlo e go kunwa go reta a khono nge a tsogo tsa mate wo ta nte twa go rado so ani so ka tla e go tswa na ite o tla e go go jite ke e tsamtsi ka miya go kwa tsa ntse o ne sa ke e tsamtsi te ke khaqo se se ka ntwe mate ya ro khati tswa ni se se e ya khati December mate tla e go tswasa a kwana tiwa ni so ka timiya go ti onyo kara tsa o ne sa ke e tsao nge khone ntwe ma nge o khwete ma twa go ta o tonde rado so ani soka ata tsama to ti kate to ti kyaba te no to ti amate to en karagang e karo ge ti ote jama a tsu tsamje te jama go kwa ga tsa isen freda ga tsa so e kao sikeng e datome a ka di 12 Juni 2020.

xamme tibe ireklama kufirender tahminit ezingiyerhwa exka FMK no State Your Mind program encede amarhwada adinya darana xa etshwatehe noxa ikuhete program ke tehangatshwahe de utswana ndetate xa ikwatehe nde utate utswana ade xa inude utswana xa usenretate mo de utswana ade ngiye xa isakate xa usenenu de ahoete utswana ke ncamte ndetate eqhube akwanasi ke cancewunisa tseka nge tswa gona a te tla ya te gana ke ya te tsa mka ka u sen ka kwana di anu te mo te u tswana ka nya ko a go he ina ka u sen na te tsa msiki ina a ga ina ho create o di ina mo nde uta e ta gono ina a go go ina ho create o tse ka no nga no ina ke a ka ka u sen na ta kwana ho create o di te u tswana ho create o ta tinji kwa ya ku wa go be kwa e ho create o di te ntio te u tswana Wokri na teve tsawa ka te nute utswana wokri na teve hutwa dauki nute utswana tsaya tsangu ka tswara kuma wokri be tama nute utswana nge a wokri ate nute mo te utswana te kana a tlwa go kwa inga o di o wokri te utswana wokri ate no wokri a idzwa te utswana wokri ate no wokri a wokri o di kana a nyoma mana go hitsike taun te utswana ho create tsam tamanu te utswana kana ana be khwena ndeta ho create na te sabe te utswana ho create a i khwena ndeta akwana sikite utswana nge a dzana te ta ko ho create na te tenu te utswana ho senna a te a ta ti mande ta ana dzana te makate ko no ma khwe tsware ta nge a ta te anga go nute anga go ho te utswana a ho create na te te kita ma te utswana ke a go ho ensenu te a goma o ka te kumwa ko se komreta tswa ho kre na ta ke nde o kana te di tswa o a go ne go a tsena go tareta a kana te o tswana a kumwa te gana o se na ka no te ya a ka no kumuti ma o ka ga na kumwa te se ya ko ho kre sa ta ina nge te ya a ka ra ko a kumuno se ho kre ta go no te

ona return 7 oheta khona 9 fm cha macela isikade mona teki 3 xa makuta 5 community jise kwetawo ngiyegwa na tirin article beka poda cancane sakhe cha mje khusi nokwetawo yagwa ha tek asians akivisa ne hit yo tencuruti raymond combo cancane sakhe cha mje atendetwa hana amcamshike ama teki khara ha mqa ka cha qokwa ha freda ha cisikini atante ku ngchwasa ha tiya bana da freda ha Tets are on a tetua weta okay. Kutang you can a talente water platform tinkim. Kwane talente so etemu atingi ukena work and tia talente sport so anisinja siyohata nu tsawogo borake, tsawogo kianja, tsawogo netbalake, tsawogo buriborake, and tia talente team. Kri aninja siyohata n ata e hatoro aninja siyohata n yokena teuna and tonis a kava koha temuno. A kwanajika temu tengo kain n talente. Tsingi ukona work tsingo tsobuta tim kwana ti ukaye ke tsamjika timi ya Colorado sike ngo te khiri natake kuya kwete utswana ka isinza kungtswa tante utswana te kare mate gwa o ntsehe ana o se utsike tim kwana tsika hiti yo tenwe ntswana akai talente ene tadza ukaye qweni talente ene tatsubuka iqhotana nci xa cuno bora akita maqwaqwa akai kwita ha haqe xe qwaqwa nqama Kwakwa ntakwa ureha kwa utalenti jeta. Kunu kwekwa tama achakaya konu. Ntaka kwekwa jitama kwa uhaha juu utalenti. Kwane kwekwa jitama bora ya wakiri ya teha. Na ite ukaiji uwe kwekwa jisibayana ka wakiri. Kwa kwa bafana kasi wakiri. Ta ajite ukaiji tiji. Na akaiji ngoteki yao kubeta tim. Te kaya tekamjika kwa na atengo kia inkara. Kainu kwa na a kruzi oka sita ti. Kiswa anitamatemu ata eha. Tiki eka mjika miyako platform ten kikangi ukwe atuwe nukwa hiya. Titseka kwa hiya ten ti eka ntoni sa kia intauka kwa na etemu. Te utwa na uwe te kia ate temuto kuno tiefye kitamamu. Arado akite kumta de kwa hate tiefye kitamamu. Te tukho jikuno buka akitamate kwarenu temu. Oba ngandi ngete ikarakwe ehiyata ahata. Ada tengo utwa na utalende zikainu. Tengu chika ati utwa na kankauni sa talende ha. Ma ngi ati temu no freida hasikite kwa kwa tite o kate kwa isure kwa isi. Children owes in them. I had the Akarate Kwana sin treated until Kwana Twen Hose hit at the copy my yard, qua, at a close a kuna siherinati kunquena. Oh, na drink a close a siherinati, equated duetic at a haway. Nukwana Oroti Pertoria Kakumat, Temu. Akehe Akarateha Akangiana Sikoroshinat in Tutwen Hositinha, Tutseka Hositinha, the Avem. Kwenye deho ana maklu uso kasiyo gureta. Akwana jika ti, kieka mjika gara kwa kwa hati gara agon. Hiti yote kia inkara kawu, ngintwana temono huwa hiyagwe taon hana ate unika mjiki. Kwana uwe ngintwana temono te unika mjikujiwe, tamano te unwe siyagwe tao kaitre magwe, te unwe siyagwe tao te magwe. Kwana maata mneti anayike ya hati kwana te unasino kia esure kwena hiyakono sini kia, te kusure jinde sini kia, na yeti dango uwekwe tao singumuwa hini. Kwa unisa te utwana. Ndo khujiki kia kitama ndo kha 100 meter ni khana 200 ni khana cha thiko tshwara kwa takwa e kia udi nkobo di naudi tsani tsone sa talente ga tswana te tsika akona tsika hiti yo ncin tswana te tsaine ti garago kha ta e khona tama ncin tswana a ta e ku khotsa ta ya ti tsamtsika ne tsa swere ma ka e kwe ande uta ire tangye a tsa ncama ti tsa talente na u tsa jao ka ti tsa talente ndo u tsaka go je a talente tsa ke tswibe tama no tsa mkwim ke tsa ana ka imki tama yaka go gata akona tsika hiti yo temu te jaro ka ite te ka e na go ta u tswana a tseka go tsa hiya mano te u tswana ara go ta u tsho je hita tim ke ya ne tsa tama temu nke tim ngiye una te una tsantse o ne sando kwane tsi a temu no te u tsam damsa ka ngiye una ya magwan ya ka go aqwe u ntse nngwe ke u khona go si tsem tsi khwisi te tsuno tf ya kitabo mu beno ana o e tsanji tama te tsu te tsam tsika thoro te ya magwa ya thoro ana o tsanji tama temu te ya magwa ta u tsu
and acheka go diteko hi senta te talente ya dene timi ya go tsantsonisa 20 talente platform 10 wo akona tsika hiti yo de xe u nci talente de xe nci talente yo te u nge u khona u nce se go tau tse mo go tse xa e go tswanti ke tsa mtsika gara go khwati gara go nge tsuno tsa bora wo krina go tau te him nxa khara go titsa a saiseti a tsuno te pepadze wo hiveta mano ka pare so ka si kai kwana nxa maqwana ntati wo krina go te nta bora go wo kreko bori bora tsa wo krina go te hi ya tswa a kunwe tsa wo khwe a kunwe tse u tseka te u nxana ka isiki hi go netbala ha wo krina go te hi nxa maqwatsi a kai netball spane nxa mo khwakwe swere ma nta se peta nta se goka ta nta se hita kya tama te do te tsan tie kya ka go na ti te u tsamje ke swire ke tete te nte tsuna tsan tsone sa kweta hi no ana team ngwe tse ka na team ya gwe dza o ka adangwe a tsuno tsa tsana kai kare go tsa kya go te go ta u fen ka tsuna 100 meter mke kete taina ti 200 meter mke kete taina ti tsuna ngu kya ke ndo khwe na team na a go tsi a te dza o ka tsana talenti ga khwe na te kai ka a mano tse te mi te ta khwe go ta ne nwe a te kha te tsana game tsana ku tswa sa kona a tseka go tsi a te ke wa go yo deve te o ka ga te garoku tsana nde kona te mo tsana nde a te garoku a te te a go tsena tsana mi wo ba nxa go iti wo go e mona tsan tseone sa 20 go tsan tseone sa tseka go nxa go iti dza o kano mana mborotwe o etiki ya kakwe ti o kwe a tsinza go ti a hasa kwenso o ka sika kwa de te mo te o tsana go ya tloka e tsutsa mtalente gatama bora anta ya wokrego tsiya tsiya wokrego kya anta kya go arate o tswana tsutsa mjika go ya tlokona te o tswana tswata ke ga dino tsho go tsiya go tse ave ne te tso ga de tek etere mane te mi a a tswa ito we he go sito wo go he ge he a tsa twen kara tsa o kana ge twena ge kai si yo go nako ge khaqwe a di amende khaqo kwa tia kwena muwa awo ba hekiti bora wokre kwe hekiti netbala giam kwe hekiti bori bora taka kwe hekiti kiaka ukwe temu kantwe nwa platform 10 kiti akona jika tiki eksa mjika jara kwa hinti yo tete kai na kwe tau temu te utwana ntate kheru kheru wago ntate cheche wago ntwana kumwa kwe tau siya kwe tau tuwe nukho jek ae kukwata kwa na ete muu kie eka mjika te ii kave anja te ukwana kuno platform ten wa kwi bura tama wokire te timi yako ve wokire ve te tama nukwanu kuu sinu wokire ni ya netbal ma sinu gyam ni ya kunu kwe na muu ya ma kwe tau kuno te muu no te u profensi zi niyeche eko profensi zoka tama kuno sinu si wokire kunda zoka tama kuno si wokire nita kuno sante imano daglesi zoka kuno Bloom joka kuno sini si borama inu tswana ya te go ya go vete o ka veng tswana dikwea te nga vende didi tswa qara go eta go ve tswa e ke ga di ndende u a hisena go te mo hisen tete a ve a isikita monuta mano kiri a ya go kiri e tsuka mjike tsangu sike a arona go tsa kya o sene go go nuta mano tsa xa e go tswa go nge a tsa xa e go tswa da dinte a ve u ende u tswa u go reta akora jika hiti yo te go 18 tswana te tsika na a tsantsone sa talente ga platform 10 tswana a kona jika te tsi no nwe tswana o talented u ntse muwa asen te poriche a isi tanwe e nwe tswana o talented kwana a te veno ngoma te ke tsa mjika kwa ave anje sine tsukwe e da a platform 10 ke te go be khwe tsuno ara kwe te ya hasa go hiya ma go da te hiya te ke nna tse u am timi ya go be anje tsukwe ya ave a ya te ni checka te hiya te ke te mi te nciki ya a gwata nde u qha go je te te wo gore te kwa a tsa mjika ma ke to tse u am go re ta a je ti duwe te tsa ntse u ni sa tseka tsa mjite xa e ku tshwara ji Frida ga tse tamati ya bana ti tsa o na te xa e ku ta talente so ane kona talente di di tsangye sen di 20 talente platform 10 ke esen ane tsa tsa siya tana ata e ti duwe te esen go ete u sure se ke tsa ntse u ni sa esen a gwa tim kona 20 karajego na ge u tswa mtama aka tloeko ke no tsona e esen a kung
a go se ke tamano tsa nngwa go tane tsa mwa abe tsa nngwa mamare nge ha mamare ama mamare tsa tsuna me a te go we desen desen desen ke tsono saka desen kwana te mo talente te kwana jika tsa koro tsheka na a jiti duwa te te go jite o an sikene ti o an soka tiki e tsam jika tswana kare maqo ena a kanuwe ena ongo kwintsi platform ten wa ga tswingo gerita ti wo tse o kae ena tswara go ita huma a tse o mana platform ten ke ti hange o a twen kara go a he de platform ten ke ti hange o a bora ata ke di a gwetswa a platform ten ke ti ga ata ke en kara bora a tsuno e yo go ita o tsieta macidi a ta ara te nge ukwena anko tsetse teke e tsam tsika muno nge ukwena tsowo nge ukwena ate kai nge ukwena a go tse hia de tsam tsika tsuno tshuse na go sasa di tlebe kara jaoka o ka nge ukwena ndi ko go o ka tshuse na go tswana nce tsetsi ya de sure so ka kara go tao ya ntuno borana ana go bora so u fene tita nge kwerena ana go kwere so u fene tita nge kiano ana go kiaso u fene tita kwana te mo kiaso ane so ka ti tseone sa mo go go te u tsana wo go be dango a gana kya ka di am ra bana sure ja o ka kona a sure tsam jike tsuno na u fene ka go be tseone sa a tsam jika si ja o ka no go go tamano gwana mo ga ndo o si ya te ke ga tim tamano gwana mo ga twen kara a go e hanya te ke ga tim a kwana jika hinto te mongo ke ha kuringo hisen go si kya he kana kya ka o khona corona go e ngandi hone re timi etere ke ndoro go he tiba hone re tiki ngandi ndoro go he ngo bo khwisi ke nne tsana kya go eta o te u fona go eta o te swire so ka tswana ya sana go no gana o kya go tswitse ke a so ka kara go ya go no gana o heis werketse bora khona ata gana mbora ka netball khwetse ata ga jiwa netball ka bori bora khona ata bori bora mka kana ete monxe tse ko nyise ke timi ya go ntletswa jitama bora wo kriya kgane gatswa jitama te koro e be ga te o tse kamjike a gatswa bora a kungwa kweta wo kri team gatswa angandi sport a wo kriya kota kona te mo sport so ani so ka ti dot and te o tswana tsantseone sa ndo tuna ti ga rugby ma a khona rugby ma ncam khona cricket team ncam khona kona ti dot e tsutsa mjika ti muwe te o nga xa etswa ga tswana dieta ya wo kreya te yo cricket ye tswama te goro go tsuma giam no tsuma yim ka qam kiano sungobo yano ya te antwin na tsuma nge wo a gone manwe a cricket tama e ka khwe ano nta xa e kweta o ncini tswana a tsubuka o ncete siyo kweta o me o te o tsamu so bo sa kitinga a cricket e ncam dia rugby e ncam dia ti anga a te wove tsuno sport e wo kri o dia ra bana o ncete do e te xama di ncetsi o ka te wo go nka a ka pare tsuno dwadi spanish ke e nkara wo kri o dia kapare a kya a kya o iti di a kapare a netball a giam o di a kapare a bori bora kha o di a go jitete e kweta wo go tsuno salata ma thoro nga mkhona si te go no thoro o ngadze kwana thoro go ete ana go etsa nta thoro beta di a ngadze thoro khona thoro o ngadze na ta e kara nga mo a o tsatsi a spone ta ko ma di tsa thoro te tsa mjika tsa musen kwana e tsang bebe te ngadze tsa mo ba nta di go yana ke di sa en ke di nta heta di nga ma ko ma te go nta go e nta hi nta tsa ke re swi nta tsa o ke re te go te mo a hone go tse ango te o tswana hi ya kwe ta o ten gana o a o sikita gana si hi ya de tsa mjika gana a nwe go ntsena tsedi hi ya ta ya di ne nwe go etie bego be nwe go eti gwi na go eti ka isinja kontswa a gone talented di a kona jika ti wa ni soka ti daraka go hinti yo te te ai te mu na tanga ntswana o kwetse te subuka go ntate hasa ka go ntate sae kwa ogwe ti o ncini ntswana te etere ma go ta o kwe kwe ta o kwa go ncini ntswana na tate swio ncini ntswana ka etere go ta o kwa go tsuni khwena ta masimi o ba Bloemfontein ata e ding ka tsuni khwena ta ma ya qoqo no make e ncini kuri di a te Bloemfontein ka kwa te Bloemfontein ka te muwa te no twin go a di neti yo ncini ntswana ka te esen wa tsem te mik platform 10 ke di ga
nkande eqhusi kite atemate ngate unhe tsuno temate khoya aje te uceca uso ik etsene ke tsamtsa ka toti aka qwete uqai go go tsitswitse be taba janjita ma ataki eng ga to uceca we sendra di Reinhard Kulabe ka pundama.

na re teng sheba o ta gono nya ga FM at Sefi Dixon tsane data cha o tene tsantsone sa twin tsantsone sa ke 13 ga minute e ya go afir ire te ke cha sa fir ire se ka te ba go ta buri eno buri so ka ise ke qoqo da te ke ya go tla e kwa te jamana xa e xwa kwena e xa e kwe xana o nyo ka re tsone sa ke ti duate a tsamjika te twa kwe tao xa e kuxwa go he te muwa go sa e tsi xama ti jo i ka ka tsi xa tsi am te xa e kwa go te u sa tsi o xe u tsi kana te mu nxa tsa tsi ka te xa senta di ka am anja kwe a xe u go tsa wo te ni tsa xe u an e tsi sa kwe tsi tsa xe u tsa o e tsi tsa xe u ke ho e tsa xe u nganu Uwe cha tsike nka wakwe cha kaisi nza kungwe de kwa ihe cha sibungwa kwen. Te tuwa hano te kwa ekwa hano te miya talendi ya dienu guru ati khe ati blood fountain te te kliye te nka asike. Kwa na tsika hiti yo te mu te kheru kheru te ukwana uwe esi yagwe tau pere. Ti ongo wuna tamamua a blood fountain an talendi hangata. Aji ti unge kausu o 20 kajimu.

0: come Jessica feed idiot take it amahantin bamba de radio we come the can of a dictator that dinner. I take Borisikum come henning, say Boria Kriago, de Monigan Sunga. Come Sika, sweetie, sena he, Kayakum or Konga, Hoji, Koko Sene, Madlanga, Komisi, Quenaki, sweetie, senati. Who swear he quit to me long go? For naked like we he borrigi yellow jersey logistiki that he held to unquinaki no borrigi haji he caros and he houting see the traffic and naked our clock quit Samuel Masabam gum. Ah, you lead verison in and twinda sika borrigi masaba mka caros and he. Hoji haji he hisena he porisana cocaine dactite dwellemse eretin dactite usrandi aniki si sesako hitam skim masaba ham aniki kuyako ankatim neha yuli siki hisena he hojiki mkum dactite ma ham ani e wo hitam masaba ho mua he kwesia sweaty kwiam li sechels mube ankarati Borizi haji he e phone siki swiri sena hizi. Omate yo hi sena ino kama kama wo hewe a borizi di ka tanako kika di ata. Johannesburg si tau kaika oe khana aniki mborunga e kom tati. Mborunga ki e wakwe hi kwedi kumudia Tiffany Miki si toka kwe asidik akato a Jaden Smith msiki. Mix Jessica Ewahui Hanha Yalf Kuri Jaden Lee Angiatin Kuri May Asidik Akatwa Ink Mwai Kim Tam Gara Statiaki Hua Mwai Kwesia Sweat at Tinkuin Borungaiki Sir Sandrito Ngom Beni Angaratin Miki Police Stasi Siki Sia in Tamsiki Hana Angarahi Asidik Twa At Akwe Aguia Huahi Tam Gombeni agrahi sesa etes na itam Jaden Lee me khamtama khanasia ko gyao karahi tam ne aka de miki hauto kuruna he khwe aka rahi Jaden sure oka sia ta tam siki ama aya ki khuwa ko sia hi vem tam kuya de presia khasiye tam persene saisi ya kuru sena khata Tumujik aji kain kuhefer inak da stati Amerikan Iran kweki dosena dikim. Brentri wali taktite kwa anguye khasiye akhan takhtak dolar sika. Tse sika chunga sena ko ham. Nkhozi kwa sena di Amerika sidi presidente Donald Trump. Ham mrekhireng nande ta zarok aeka kwa na jina kwa ma kuji. Suri sen datin kai kwe Iran sinde ta si orotin kim. Tumwe mede oste aniki hise na kohan e khasiye khuwa ma kwe tiye mwuzi ank ay kara kohan. Portofili aniki manda ko kwe rent swiss taktisen anko naki. Gary Boysen anka di. Marka ji khajiye kwa kara khuita yi bori swiri na teki. Mkhamadin e ziki amu kundaki yama ko chinza senja swiri kata. Kheri oro Boysen anka di khamado ka di kwanu. Iran khana aniki strati hormuz taktite e der takhan e saisi qayo khawana kha kholeno ske pazitama te ko khutita te borisi kheri oye Nigeria si de presidente am tfye ki qay ko jites na da tamji ki anka te tse sika nwardi aniki di ame anukena ina aniki muako Tumuji na tukuji tia kuji hise na kuhaji ki khasin tam. Bola dinubu anka di derti ndesende saisi choji khrupu kwena. Khana henge di kwiri jiki na kheri ya ki sekritete ki zawako kwena. Nukwen soma anako dina asia ko tumwai tam. Ngi kuji kuruse ne khaji e takhtak persende saisi ki siya kwa tinkwe sika haa. Kheri oro presidente ma anka tim. Kwi kuji tesika hinsina kuhaji kou kwa te kwa nong. Kuji khaji ek an tawusin o di tam. Te firi iri borisi kheri oem. Kame te ki siya kufoy firi ek amade kwa te borisi ate komago. Ekska FM ki.
1: kim jawale chik de ya waling ge firere ge eske fem tole me gyan ambu ge wa eske fem ayu tan ge tan tan ga ken hum ya min a river ten moyon maklanga komisi kang hi achik de gya khamsa un ka kong ya wa de melo kon kang hi sing agya khamsa u ya cellphone ai boska pu hum kang hi gya khali wa ga ek yellow jesi justix ayi gani kuna ke khautin ayo fu ko ka kan chik de gya wa samyal Mashabak ang sing ag digi chuk kwagdian kung kui ka n. Kule ang sing diag kamsung wa ah ki yuli ki tibersin inan tuindak ang gani kuna kay mashabak digi ng kwagdian O bos ka pui ng ki tusang ayvi ko makawya ng kaya gya wa ng ka ang higya wa ko kain agagan ki gani kuna chik digi wa usran gani kuna ko ang higya digi ng kwagdian ng kwagdian Kamsung agan ngawshi ka ang sdeni gya sing uwa ni kage yuli ay gani kunan ke kan ka ang sik de ge chu wa na nga wa yan ke dolem siang hyak de ge ngong ke kwa de ya gani khuno kwa n sa ban ai kung ng ngo si gan gya wa khati ya ai a ka ka wan chik de gya wa li se khol ngo bo ya ng he a chik de ge ng ha o ku ya la ya ng ai gani khuna ke bos ka pu sin chik de ge chu ke kwa de ya gani khuno kwa hi de ge chu ke sing kang he sin de ni gya kham sing ang la ya ng ai gani khuna Johannesburg ayu hofu kang sing akalak di ki subisa kama kuyang plan tik di awa tifni mike aya wan kang sing gya ka kama ka ki go ki yang ha yang gya awa jaden li tik di gyang ki kaya gani kuno kwa gani kuno sing agya kam kama ka sing uwa skola aya kunan kang he mike yang tik di gyang ki kaya gani kuno kwa ya kawa gya awa yalfu aga kaw jaden li kang sing agya kam sing uwa mike kau ya gayan ke ay chon gani kunan ya chig de gi gayan statu ay khate ya kau ya khatam chig de gi lang ag gani kunan sirsan dan o beni kang he ya ay khawitam ni gi ki o ku yang kulan ki ka he de gi chu khams wa dawan ay de yang ki gya please ta sin ay gani kunan hen ngun ya wa yang ha ay ngunga bini ay kungin ay ngawsi ya gya kham kham ko sung was bani ay gani kuna ge jedin lin ay ngung tuan kang he dawan ay de gi gi ngung ya ta ki ka ki was kola ya gi ta ko gi diwi kang he gi gi chuge ok ya please ta si ay gani kuna ay aga place wa kang he kalak kam gi dun ay gani kuna chig gi ya hawa tu presenden kang agya kam kam go song ang gi kang ko kang gi ko mafia is a ngwa ki iran ay gani kunan kang sing atin gi ang ngwa kam go tu khula ka gani kunan ki ngai ka hing gi ong ngoli chaka ran ru ol aya place wa kang sing gi kam sing wa ka ga kang ki ya chig gi ki hawan ach in $80 per a ya chong sai sia ka ang sing gya ng a khwe ki kan da ngole na ngole ka gani kuna ge bi sa ka ti kang ya wa ngai ka ga American President Donald Trump hale man nga agya ku ya ngole ng a tu mina ka mu ya gen kham kham go sung tin ka ko gan chik gya Iran ai gani kunan ka he ge ko chik gya ka fasi ki khoya khwe kan ge git Middle East ai gani kunan kan ngaw si kang he sing agi ya subi sa kame ko uwa chikang ge ka kaw yin chik de gya wa ran suis a yi gani kunan Harold Boyshen kang he a khoy tam ni gya o ku yang khali ma ngang gantake kham sing ke ti kang aga chon nga chik de gya da thon nga lo kame ko yin Boyshen a ya kru aga ngaw si kang gya sing uwa Iran yi ng hek de gya ng kum ya he gya wan rumus a ya kunan kam a ya diar tak chon ang kang sing agi ya kham sing take wa to hong diwi tak de gya da chok kong kum ya ng a ya kunan tang hm ai fasi president yang hechik de gya wan na khire ang ai wan khalman nga agi ge ku ya tf ai gani kuna ta ge ye agi ya kham kham go sun uti ka hechik de gya ong gani kuna kwa n bola to bo yang he khawit tam ni gya o ku ya gani kuna kwa ta ge kham sun aga ngoshi ka hi gya singan tertin de sin ai chwa yi he se chik de gya chu wa khau a chwa chong ya gan ki a gani kunan kang he khwi tam ni sing ya kham kham go sung wa ti kang a gani kunan ite ni gyang ngal ka wera gyang ng ya te gi tak tak present de ka hi gya kham sung wa ti kang a chong o kau kang a gani kunan president a tengo ala ngoshi ka ngi tho khali khame go u ti o ngai ka ngi gi ngani khuna kwa ng yi agi da thong ho khame khwen swisa tu ka ngi ng o ka khula si ka hi gi a khams wa khogwa ntse gi thong ala khame khwen wa mtseng ng yi ya firerin ai fasile ke mtsa ola divitse gi ya wa fa firi khamtse dire gi ya sang ke SKFM.

0: tagono 9 FM fire tlama go tao a gan 40 minutes nge go ha no 12 ga minutes je te mono te ke e ya go ha sia kwe 5 ire ka di sano 5 ire ka te ga go ta go dam borie ka o se ke boriko 6 ire kwe dam borie ta te ara go enxe go go ta te tsiya te tsame te qwite ha tswa ne te tsan tsone sa ke tsamje a xa e go tshwara ha ne te o ke tsamje ke te xa e go tsi a xa e go tshwara ha te o sa a ta ke sin tsa qwe ma gwa ta no te di ga tenta a ba se go tao e nwe sa e go ya go tao te twen kareta go na sa ya gwa tene te a ba se ta dim ne te mo te o sa ke tsamje ka te strat so ka qwe te mo ga ma go ben taba no te e kamse ke sa ya ka ga a tsi te o ke ka e go tsi te ka e go tshwara ha ji no tswa ga mene te tswa e ya go ha te o twen tsa ma ke a go se gerisa
1: Ladies and gentlemen,
2: ladies and gentlemen,
1: boys and girls,
2: but you knew
1: you were now tuned into
2: the town's

kimse olagi çıktı ya olin ki fayfiri ge eska FM de olum ya ambugun ge wa eska FM ayuye de ge tanka mi kagin hum ya min arverten moyon bisa ge tik o yang hegi o brown mochi kalaman ngang ka ang sing agi ya kam kam ge so o mulai ang hacik de ge ngue panggan ge ing de ge ngue yones ber ngue kuna agi ya so bisa kam o koin sing agi ya kam so o tisa ga hacik de ge ngue tisa mugu ge ngue kain ngue kan de yang ngue kunan mkhochi ga sa ga khomsinga 4 ke uni ya chig de ge tisan ka ang sing de ge chugi sawan ki ak tok tok khayan ai kan de ang ai khunan hofu ai gani kona ga khomsa un khula ya ang ka he en lak tang ai khisi chig de ge chugi wanan ka ang he yi gen ya wa kan ngawsi kin khula ya ang gani khunan muku ge hng ka o ka gi ang hng tok khayan ai kan de ang ai gani khunan Khautin, ayi viko mapanga kongia o trafiki, Samuel Mashaban ya atik di gya oku ya gani kuna ku angka hi gya kamsa wa ti melo nkan kang hi ya atik di gya ngu pangan kulan nga wake jungu yang hi gya wa agin ay presiden ay kakao ya gankin David Bushan kang hi sit di gya chuki hangula yan ki chalo yi n Mashaban ay kong ngaw si kalak kam kain di gya ng kam ay kaw kang hi di gya maklanga kumisin ay gya ngamaku gya sobesa kamakun kula yan n Boska puin singia kamsa wa masaba ka ge mugi kwagya kan ke gani kuna ko anke kau yang kya tversin nehentin e gani kuna ge ngoya kya mai kan sitig de ge chuk ngun an pushan ke chalo yin ge wa akin ai president gani kunan singia kamsa wa boska pui ng ke ku ka ichig de ge chuk hani ge wa didi ai gani kunan Malik aga kau yang dia wa kozul natal aya kunan kalimang ngang antisa aga ngosi yi aga kamsoa provinsi aya kunan maku gi hong wasan uvi koma kancik dige ngong ngolin ngong aga gani kunak dige cu ujala un ngolin ngong itu mina kau manda kha kam kang hi acik dige ke aya kwe maku gi hong tot kam kam gusun ucikang aga gani kunan ke kahang kang hi cik dige cu wan kan ngosi ke proses yang acon ngui aya ca con ngui acik dige at ini kang hi gi ke kaman kosi sanan duma yang hegia wa provinsi ayi tumina kaun ke mali aga viko magani kunan ya kungui aga gani kuna ka hegia gya kamso proses yang aya kunan ta ke halemang ka hegia ama kama kuin ta hegia wa ka krisi ka hegia batu ga ge panggan yali ar yang gya wa franzo Rogers yang he khawit tamne gyang ha de process yang ye agi da thok thik thama ko mugo gi hing thamsung ka wi si achig de gyang hong pangan kang hi gi atok thamsung wa ngolen aga gani khunan chang hm ai fasin prince yang he gi wan aba raj rajiaba deron diva ti yang hi gi wa telan ai gani khunan Mui aya kwan chong ngin ya gdaan ki kasing agya kamsang wa kawun aya firi gani kunak di gigin ong koman kang ya gigi tahi kama kuin. Siwen fiyar tak aga kaw prins ya ang sing ya kamsang wa taylan ayi ngawa o yi aga kawun aya kai takan ya ang hitik di gigin hongi kain. December ke 2020 ka gani kunak de gi ting ong swi tali ka ya ka gi gen ong ulan ka ang he kou ay firi chong ya gi gi ya swi tali ka kunan ka hin nakam ki du ka gani kunan ya yula tik de gi thoi tali khama kuin ya gi gi ong ge ka ya swi tali ka gani kunan Thailand ka sing agya kham khama ko sing wan ai ka ko yang he gi ong khanu ke ke yang he sing ya kham sing wan para katiaba yang hitik de gen ngue kaya gani kuno kwa n Thailand ai ngole ngung timina ka hung hale manga agya ngung ya wang ngum kau yin hitik de gen ngue kunisan yin ngole aga gani kunan wam chang ngum yi ng ya faifiri ai fasite kem cha wala divi chik de gya wan sejiri kham cha dira gya sam chang ngum yi ng ya kwedam wiki iska fm

0: كيما تاولي تقدي يا ولي كي فايفيرغ اس كا اف ام تم تاولا يام تاكي تقدي يام تبروخرام يام هيجيا و برغو ايوا كي ولي تم كي مجيا ام بوينجا و اس كا اف ام ايوي تم تاكي ساكي تقدي تا سانجيا كلك لاي بروخرام يام سيكا من نومي او مي ريفرتين مويو كي تقدي كي مونيكا جونغان
1: Mekzesika faifiri ya kama ku ahamente zingie kwanti mbaba atiradwen Ui tamziki kikiri tatina Ngeti buri ku program si tame ya kwan Ngezi program ya kutuwa ku Di munikan sunga nureverten moyo
0: Kim cegia sa cikim ca program yang higia ua bergu Awa kikalek tamga cik bikin kwa utuan Kagbagan ki agya kamsun wagan egen ngung ang hitig di giya wa Sakit pelang aga gani kuna gisit Afrika ya ang kansin giya kamsun a sporti ya ang Taki yi ang hitig di giya wa temen Ngawa ki turang sa ayo gani kunan Kimberly temen sakang hi atig di giya ki kamsun o ngung kang agag di giya kang kong chinjian Tak tak presente kansin giya kamsun wa chik kwa Yi ang giya oin e gisit Afrika ay gani kunan Kangaushi get her kali kame go wakan egeting hai egani kunan. Jang sorry, japrogram ang mufasin. Unursugu kang heiseng atinigya ung atambo ng awagan ng President Cyril Ramaphosa ay aplasi. Lipopo ki aplasi ang gyalip palapalang ay watu resen 20 ay gani kunakan sing gitu ke kiwikit amali. Tisaan aga ngawsig digiran ang parlamentere ay gani kung nage protofilo komitie ka ang hiti ni gya ang akam ng ngawsig ang igan ng ngawagi plisa. Tagam cha wala diwitig digya wa si Jiril kamta dira gya sa ngam yung nga kweda mo yung iska FM.
1: Sa mektiki foy firi amago neka minita zingye kwan te boriko program skite kumago boris khadzien te ikaratko ako ako. Eka skats planta ke ho ke khara o kri ho South Africa ke ko ko sinahi sportim sobo ak eka si ke kara kum sinago ve adam dai diamante during Kimberley takti sen aun kena khana he en ho si mu ka kwane e tsinza kho tim tso kara te ko mangum tak tak persen de sai si tsisa ka kum sen borunga ze khadi South Africa ke ka ko ko ka ke tso ni sa shuri sinago ha te program meheria te kwa te ki swiri ko se sa ji 2020 an ko e president Cyril Ramaphosa place pala pala limpopo ki tes na ye khasi ek tres ka tsoni sa kwa ku aniki ha parlamentera portofiria komitie ko na polisa na de ta kha a ho ti te ko meheri na ho no tsame te ki se ko se sire amadi kwa te kwedam boria te ko mago

0: Kim tse wole tsik di ya wole nke agen 50 minita ang om dik kong 54 ke wole nke iska FM tam tsak tsik di am tsa program yang hegi ya uan bergu ay wa kya fasi ke wole ng tam tsak yasi ya tsik kwa tsas ang ki klik wa ke program yang ki siga man ngomik ya kya mi revertin moyo ki tsik di ki Monica Chungan tekem tsa wole diwi tsik di ya wa siziri tam tsa dira gya sa am tsa ngom yu ng ya kwedam wi ki iska FM
1: Tsamme. Tse sika foi firi tsama go nne ga 50 minute ze ga di engwe go ane te program se khere o te ya kwa. Se bori ko programme kon tsara ti Monica Chungka no reverten moyo. Tsamme te ki se sirika tse sika tsama no te khwera mbori e te komsa.

Mekgesi ka seisiri ete ke tlama gwane ncete khwedang borisi kom ka tsame ya gwane se bori e tiago di Monica Nzunga. Bisa gaite ya clock a go khwe North West Province ke Brown Mogotsi ta tsiseng di a ga mme vie ke saisi nge go teng tla e kuji Johannesburg se tla e ka o mkunda khwe ke borto go anshu kuji a se teko koma tinki. Mogotsi firi yone ke borgto go anshukwe ama hofwak e ke se 30 tsamsiki khang ka iti ama a go di a wa go beta veta ane ke tsese ka ncima tsare mana go ha khwe na khana ane ke a karati kwa boriji khana tsese ka wo go ha no se sa di kum se na go no mo ka go ncima ka e zinto ta sia go kheria go rita. Oh, in Garaho, Sisa, Kokwe, Houting, Si, Policy, Trafficki, Quinaki, Samuel Ma Saba, Ham, Aniki, Ankarati, Tresika, Ho, Muahi, Kwe, Sia, Kui, Kara, Han, Kwea, Dumelong, Kum, Taki, Tea, Eka, Zarok, Aya, Sweetie, Karahi, Quinipa, A, David Mabuza, Taki, Tin, Deta. Masaban e sika kham ndrik e madlanga komisi kwena se sa haki komisi na gen khoja ya ko ankara da sialfo na ge kharo ko hi bori a masabam ga qara ko kum da tite khwe ki sidi a person nyen din me siki qoqo senahi dango di kha ko jin dauta a kam sika kum senahi re ta mabuza ya ko ankate fon siki kai kuji tesi na hi tam siki ngum tuena ka ti kui ti hi di di ta. Kwa Zulu Natal profensi si siri anye ki tema kuna kuya ku angkati e ji khaji he e nge se na khwati kuri kara zawati veta ma siri a ngta hi kwe na khwe se sa zinyam se na tinki kham. Parte ye khana aniki ankate khuji se sa jinde ta tsi ka ha tsam siki ngo mu kai ta ti za o ki tre asuri na ive ta manu sere kwa o iti hi khwe a mare ta regira nga ki za wa ko khwe na khana he manda kha e sika khana za o jiki tu ba pira ji no za o kai ta ti khuji tswa si ya ko kwa tshwa ke se sa e ko mo ende o ako khwe na tse ga thiang ka o jike tsa wa qorita tsam go e sa e ga si eng ye go di se sa jinyam se na he ke ga se re te ma ko a khwe na kwa Zulu Natal province ke mko si ko na duma a ka ra di tse si ga zaro a e ji thiang ka o jike tshuri ka ra hi se na go ha ta. Te borisi kheri oem. Aha di tsoa a Thailand yung siki. Bazra ki yaba na rindra da kiti a. Tsa kwa tingye yin tamziki koma ki firi kwiri saisi a yin kwe yin kim. 7 feet da ka kwiri gwen aha kundi a. O di tsoa a Thailand yi sidi aha di a tsa kwa tim. Tuerisin tuin tuindas patra ka kyaro ka hii kao mboronga a aengi swiri sina hii tamsi kim. Tia di kwiri a spatra ki eesi a kukloi kwa hii uka eesi ka isam anizi khaji e swiri sina di. Yama ko tsaaji na juanga zitama kao nisa awa oka tkha sina di kim. Thailandi mwusi ki nge khasi e kliwa eiyo tego. Zao ji en kou nisa kwenye ko te hing tam sika anki zaro ko kwenye de tak anak are ta kim. Kwenye ko te hing tam siki gwen akasi zao ani zikhaji e mungkaiti. Zere a gako kwe kumwa hino azidi kwenye ke kak an kiri na hiyanyen anko subu subu na hitam. Kheri oro Thailand si rekhiren na angkati. Nkhamati nge ziki khana kuya ko anka go nge kuji ndouta ikara amusiki kumaguri tam. Te seis iri borisi kheri uem. Kame uusika teki akhiri amadikwa teki borisa tesi ya kukumago. Xka FM Kim.

Unertensiva ngukania khubunga makita chayo si si itine lido kumake wala sing ki chong imge si kama kote mje gasin kake wala sing tuwe minute chike kaka mge ka 5:40 gengo gimka ngaw siwa mje gita ngwa mje prokhoram ye mje gasi kama kwa wala ngay ta gita tin kwa wala mje gasin kwa mga ngwana kuna mje kia hana goro ke chakwana maungo ta gita ngwa te kwa mge kakisi kangi ye ke wa science and technology ke program kan kunda ta chimwe mta kita joy ke mta gu mta program ta kita tim ato ke mta gya sing ngam ta tang ngwa kita siga makawla gang cha ye mta gya siga makasa ka wisi ke gya kule kama kwa mta program ki gang se ne ki koma si ta gu mta tisha ke wana ka krisi wa khwe kang ki ya wa kalukile ngam ta tina kita ngang haya kwa ta kita sa gun gati ma mta kita chukam ngwa mta program ki gang se ni ki koma si ti gya si gama kaya wala sen ki chwanga ti wiki kum gya kawaya wami kalini ni alas te tang liko wunder tin siwa ka ni akhim ta gya hin kwa ya kala lang angawa I gya ngwa mta program ati wiki kum ta gya kawin ngawa mta program mta program yi mta gya ngwa wala sen a gita waka kisi kum ta tusha ki wana kalu kila mta gita ngwa kwa kwa jang mgya kama gam sing kisinga gika imagya kama skola gani di magya kama chungale ne ko kang jawa ci gongi gani ko lamte tena gita ngwa ko te gita sa kulit mam cha gita chukam ngwa mcha program ki gang se ni ki koma si ge wala se tam cha kang ngwa dat ngwa selema tuzi fitagi ko

kankalam. Ini kita ngawa khasens aktivitate. Khasens aktivitate ang mga kong katiti kay kawa na wiki kika ay tapis agihiyan kong ngawa at ukausang kankalakatin ni ki da awa yung chatanggin ko ya kango kaya sa program kikang sini ki ikumasi ki wala si da ko ni yung program kiti kestram chaki wala kong yung chaki sika maklay da kang kankambam chaki fiertin mo nito yung chaki ni gyan kong ngawa sa program igihiyan kawin ngawa ikaw fili kang nga program mo igay bang kwa kula tom chiki akhir gana kuna tagita siga makay ula singki chom chak kang hodat ang nga mta fidagi ko

Rumo, rumo. Temaku ndise ke plati chot kang te. Nam temaku aha ke kanga wang me ke kasi temanga gue ke kare mata. A chaire te tei te ke tum te. Takundu ama ako in hat ma ako in ake ke. Sia ke kama ya ngau kaku ke korea. A ngore ngui ta kahe. Ke kama ngore ngui te oku e korea ngore ngui. The Gauke, Korea, Korean, Ring, Kachi, the Bendu, a Kegia, Kek, Gakund, Ekeka, Kekakandua, a Kauka Guacho, the Katwindu, Kekka. Then a Kauke, Ute, I can look at Gulamaki, the Mamma, Kaki, Dubika, Waka, the Sing, the Magic, Waka, Sing, Ui, a Makula, Kentuna, Ka, Maka, Hitra, made the Bangui, Kakamaka, the Dija, U. Tisha uke kulete machi koi e ma yima ke kula ke kwe ke fwa tuwate ha. Ke a ati kwa genke chi kwa nda jukwa sa ngore kwa tingandi titane negi. Ke ya kam chaka uwa kundu taka sa ke uwa kundu sa uke kam. Tenga ka sa uke kam na sa ke wanae teke ge. Nga kam kao te ha ike ge ya kundu te ha. Ya. So kaum hake jut kama to ma ka daba gen kama hadika ka kaku naba ke ke a ya kam ne tane ne kwa kwa gesin daga ta ta daba daga ke daba gesin hade ma ka ke gen kwa gu ka si wa ko ta ke si swang wa ko ha sin ka da sin ta ke e ka chi ke ma ka ka tsike ka tsheng kung ke ma ka tsheng mate se tsi tsikan te ye ho sing kwa mo tu ka mo sing ka thung te geng ke ka a ye ho ta ba chan do ke ka ngon do khung nei ta ka thung a ka nge ka ka ka nei nei ka do ka ka kwe ma ta ge ma ko ka ka ka chi a gu ke ya ta ka ka nge ke ge ma ko ka chi a gu nei tana ne chi ta ga ge ga na ke ta ma gu ka ka ka ka ng ke ge bo a ta kam du le ng ka ke chi ga ka ka wa ga du wa fa du wa fa ka ta ke go ka ma gwa ki ta ne gu ta ge gwa ta ke ka ki ta ne gu ta to ng o si ka ke chi to gwa ndo ka gwa ndo a fa ng ng ka ke ti a ka ke ng chi ga ta ng ga ke chi ka ta ke ke ka ka ma chi ng ng ma ka to ake min atana ne sin kam ka du ngore ka ngene han de kula ma che ma ka ko ma ma che ta tu du ngika ta gen ke kwa te ke ya we na ka te kam ngi te ma ha tu wa ka ka ka je ta ka ke un mi ta ngi kwa tu ka ta nga sin ka ka ta nga ku kwa ta sa gen ke ke kam ngi ta ta u ta sin ka kamando chike du ne kwa gune ga ka du ka ga cha ta kamando ha ku ku ka ne ne ha bu kama ko te na ka ga ka ne du te ga cha cha to ko ku be na na ko ku be ne ga ga ke ta mo ta ke cha du ka ta ku ka me ka ka ke ta na ka ga ka su ka na tu no ka tre te ga ne ga cha a tre te ya gen ka ko ta ke ya ka a ka ka chi ka we wa chi chi ga sen ka ka ka chuwa kan na ka kan ha ka chuwa chi ta na ka ga sen la ya ka ngam ko khama we ko kham ko kan nei ko kham ta ga sen dan he kan de sa ta ga chu ta na na ka ta ngan du ta ngan du ta ngan du ta ka ka ka wa ngai ma ka he sa ma ta ka ka ko u si ta kun du ka he ya geng ya kwa ke ambra ju sin ching ke kundwa ta ke kama te te kwa kwa sin

Nguye South Tamil. Tea ya kurik amna no wasen attack aiko ogo tamil. Nguye tams ki temu kien kwa tutu kara sopa rin kubi na kuk a tamil. Nga kone XKA FM data dara na kai na kuk te kien tsan a kai kuzi na huzi dama te anka ku ogo nga oe. XKA FM, hayo kwe na unkongurwe.